0: Sibonga SKF FM ndingumgida ngakho nga ngamenxa de flit sinongo ndama kwambungisa SKF FM. Sekretaris General ngwa ANC ofakile mbalula ke presidential Ramaphosa yachwechwa makhwela nqwa ngam ke interdega ngake ngi ke parliament ngi ti useka ngathi kwa mahabi balule ngathi ngi ngumgi xoxani khona ke luthuli ke kwa ngeske xa yakho ke ngqanxa ke njango xa ndisungu sika ngi la ngcasa digiat ungqoxo kwa Mozambique ke akungutse ka Isaac Muthol la ke kenge ngoli ngani ka province ya Bisa ngsengu tse qhi qhama khwe ka nge tse qhing he kula tsano sengke ID sengke passport sengke dibi we ngoli ngong set Africa Matola ke tsanga tsika ke tse qhosi ngi ngi tse gi Durban ngani kona ka qhama khwe Mozambique ngwa sengte na qhamso ngi qhu ke tse u sika spo ge ya ong tse qhosi ngi which u sengtang ka wa tsika he o tsang ngoli ngi tse qhisi gi tse qotru tsela kwa Polisa komisari sanse kutkha fani mushomolo ke polisa ging hitala kanten tsa tsumtsi ke Pretoria hofu ka sa tena kangu no ging tla nga malibo kong kang tu no tin akhentu na malin randa ngiskit a ke South Africa polisa kone kona nga ke bisagiri ka kwa nga tena tsa ko vushi mushi ket mandala nge maskapi ya medike ke 24 yu sikit a malibo nga kwa nga mashomolo ge tu gita sa tla kong tla nga kukong vita nga malibo nga wa ka kutsi a kiti nga tsa nga gaitan ka Polisa gin tin gisu gya gin kalin gyu si ng komitee tin gisu atlam sun u nga wa company ka amedi ke 24 hours asibi tali wa ng skote ng gitsa mama li mong gitsi kri gin kwa tro kwa ng manja la ng unga ni ka ng si kan la da na ke Pretoria hofu tlatlat tin gisu sun da ga wa tiga ng kama kwe ka ng kula tlatka si dhoyu si gin nga ya ng wach a ngay tiw kwa tiw kani ka ng gifasi iko faifi ke kau gstamba kuna stamba kani ka ngi docha sang ke pie ni khasiya wa ke kani ka pier de kok armus fort ke pumalanga kunna yin ke kau wan hai ke kani ka ngi tsu khafir ke ngi sa kama kui stan na kamsung tsumo ke ota likalo ngi ke stamba kui de ko chikan tsu khing thoi khing kama ke likalo shin ko pumalanga ka alu ara nga jeki me ki ke king de varski ke patas ko ku tsamli shi ko sha ngi ko wi ai chi ngi kani ka kontu ngwa siyo ke fang kola kham akham song kontu mo SK FM
1: tsamme sebe ire xa mako 3 minutes jinge hwa SK FM ki mbambara ga go khama ka tsekete na di maratsbere go bore swer materam secretaris general ma ANC Shuma fikile mbalula president Cyril Ramaphosa a ka e hana do de damia dango te isin parliament de si committee he hasiu jao enyama go enja kontsobeta balula bori qara kwentse tlae kwa tin lutulu heisi ke ta go nqa tsi ni parte e koroka te go parliament na go khan se sa te mborunga siki che mkhoji ang go a go go hana se sa kwe ka enja kontsonya te go em Mozambique si dimberewa anngwe ke nngwa ma tlokwe a Isaac Matola nqa tsi ni khamu ya mahatia mukunda jiyo ka khango tlae tare go mosha go mako Mozambique kwena o moteto South Africa ana go ditam Matola bori gara kwense tlae kwa tinta go shwere ting o moteto mo unji ke ana go te go Durban ke go khana hurumende nyati sinungo khana te go jao ka go angle go ji amukunda ji shuriye te ji a ta go program ji anyo magwengo khana ngu kwena go tlaya ka khusa kya tin khana khautam amanga ti kha sino khana ungu sitama khanu o moteto tang ke a khwena site o tsana tsana go itamano khana ke tsewa go te gata jao ke a re go hi ngu sim police o ma komisare se mafani ma se mola ta go tia o police na nne ga bana ga khuwa ko Pretoria se di tsai ka khwe ke ke tegwe ma tsa ye ko o te 228 million rand di kontraka a South Africa se police khona Boronga kai tim bismisi koma vusmusi ket matlala matska pe ye medike 24 ki karayin kim. Mase mola ma ewa kwe hisi no ima muteto si stati di seri mandaka kujia oru hitam. Tun polisa na tanti ya kwe nango a komitie si a kondraka ye medike 24 ki karayin ki te hina ewa kwe hin tkwirina ina jaro hinta kumuteto je ina oru hitam. Matlala ekzam si kangin kwe nse koka te arehim wa wika tsayisi ka Pretoria CD bismisi edi mborunga ka hekto hofo ki ngo hama doko astati nse hinyako yo doroti hama mborunga siri edi tkwirina tsa mborunga kitam borishi ukhelweme foi fudikwe anqo tink enak ehuto qakwa tika pn ni khasebe daw singaqa isiperde kopne amersfoort dikimpo malanga kim o tikwe qoyoka akwe cwi nocufo qwaqa ncewisha kumotim sheza kujiki iyete sino moteto ti kwa huto dikurunya kwa nakango amburunga tete tam Pumalanga si di LR ambunga kwen di ngwarata jawak etermaklu a Jackie Messi hautu kuru kwen anga ati sinungo dawa di moteto ti kwa ha ina kwa ati tam. Sheweri bori si ukheri ukhaya ahen, khabana hatu bori ete kekeseng kama akhiri ek ama huyunga.

0: Ach iri xa moga XK FM ki buri eswere maatera marit beregum. Sekretaris-generaal ma ANC Shuma Fikile Mbalula, president Cyril Ramaphosa a kahe ngo te ihofu na koyo parlemente shiu komitie shi ngo gamburunga isesabe tihwe e ngo gana do ditaminya dam. Mbalula buri garakwense kae kwa ti lutuli heisi ki tako nga ati sinu parte he koroka ati ngo parlemente kwena ngo amburunga sihisa naik e shuri naimu chupiji a tuanya ati kwem. Mozambique si dimberewa anuwa mato general a Isaac Matola nga disinakamu heya mahwata ya ngo mukunda jiyo kakangwe giti jiki ngo kait ayete mako o muteto Mozambique kakwa kwena South Africa giti itamu isam. Matola ngo kaikusi o muteto mungusi kinkana kote kwe Durban gite tikisi nga tisinu Mozambique si urumende he nga takon angaye kwe jao kagwe programme e gana nyomsa ngo gana tharo ko gana ungkhwen ate kyare katama. Ama nga tisinu khamu he ataha ngo o muteto kana an okho imboronga e wo ditam. KwaZulu Natal sim premier Mathami Ntuli a kai si wakha nga tisinu muka kwen ditoma an ama kong grupo ji mukunda si umanda kwen a ae tisinu nkama vieke si ututu iji kare kwen hiji o muteto wiki teko he tung ate gube na ako tamahisa na gube tam. Agiti ngrupo ji March and March tahono insijwa nobu sijwa etera magwem. Nduli a karati tuitui kwen a muteto o waha ina tuitui ta tako ina ngabe hoji ahibe tako a ko te stora tok omako ho ach a be tam. Borishi u herwem. O kwena uko he wika si u khom tini se ne Venezuela ki tese na tisi ki 205 ndera taka siya kwa ta no deisen 500 di kwe a kuma tim. Tam oro hise na ti khom si u tini sen he tuwe siyewe koma tuwe no tuwe siyewe koma fei usai si khom kwe he a tu doropa e gin se na tim. Karakas ta khon sa ani giam doropa he la guyara an tu khon e tam a tim. Kao jao kwen tia ngu jiu kwa kwa kwena nunga giti ngha fri ina the start te ji China nu India ta Venezuela kisi ya wati kwa wati deisha de kwen nguwana waka cha jere tin a na tun ate kwa kwa witam. Ak iri bori anda teki kheri ngwe habana kwa tu bori te keke gwe kwa metin ire kwa makuyom.
1: Ak ngam te kwa dri mante nga SKFM tam giri gam kong ngami nga akhiri mik madiflis nong ngami nga tangi ngami ngami. Sekretaris General ang ANC wa Fakile Mbalula kung President Cyril Ramaphosa at gitsugi dat o interdikti ki parlamen ki komitee si ng he yadu kamay kong kong kula ang tam Mbalula ki kong ngung ki kogani kong ki party kanin kaya pangat kama ko yung tuy o ng kula ang stwa o kadyo ka klatin mawit kanin ka ng Mozambique ki General Isaac Mutola ki kong kong ngulin ng bisa kama ki provinsi kang sasang o di kwa krisin kula kanusin. Ina Mozambique is in idui kaya South Africa di uing mulin mutala ki kintan ngke Durban kona ikwe kama gen a Mozambique is in da tru kaw sing at panga kama kwen sing ng idui uich u sing yi muli sing ngay kama di kulat kanu sing da si krisi kang kwan kaw kawa wa yin gizu gang kama kwen mulin ng KwaZulu Natal ka premier Thami Ntuli ki kunge wala ng titik wing ngawa khurupu ki provinsi kani kona gati ngas ngiswa sing u gitu tuin agang he kuin angkwang ng kita guli kamo kita atkan ng gin guli ng gika ng gestem kanten huwachi grupo yung match ke insizwe ng nobunzizwe gin tuli ng gika usi kaya sin tuin kausi ng gika kasi kang ako ni sa u das kwa tuwa ti kwasa kuya das ng hatun si kwa inti di uin guli ng gika ng gifa si Katang kange kuni sa Venezuela ngule at kage chow at kwa 205 NDR ta kati kwa kikaw 1500 kwa sa kwi ka katang kange wati alising ngita ngi kage kakang gano tong kewa kuma tiwe ke siwa kuma fi ke wala nga chon ngi stati kwa ta ng karakasi ke ku stati gani kuna kila kaira gani kuna katoy kalitama kwa da chong tre kwa kwa ng Amblasi kau ingin kuasa mode u gifar ina ngestati sinisi ki India tini kuantik kau ingin wa kuasa kuanda Venezuela kan ngang kuasa krisi si kuat krisi gica uwa da kuasa dati na tuji kau ingin hege ngang kwa Kung minga akha gifang kulit kamatini usang kung SKFM.

Mak ambunga wisisi yekwa sa radio XKFM FM tamalaya wisisi hun iklibongo science and technology program msa akin kwiki awa from factories to farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi mungu na kuwa kama mdi kama ngemhe uwa tiki kahang kala mkankui au kamkwa da yegit inja mungi kankui ka mkiwa SIBC ivilongi sakaw singi kongi XKFM FM tayong libongo presente watakwanda mahongo msa akin ngu ikan tiki kalung so kong kwa mungi kan tatam ke asa ak ngu ika ngwa tam ke iwa freda kige wula awa sizira ngama kama 5 manita ke kongi xka fm te ike ngoto wa tam ke kawisisi ke ngu kama tam ke kawisisi kewa SIBC ngayvilungi sa kawusin SIBC ngayvilungi sa ngu kunga ak ngu kunga ak kwa

0: tin ire ka mohoha xka fm ke bori eshorama tera marach berahum bismichi koma na polisan khajaro qae gotami qwekwe a tumelengu khavana khu ko madlanga komishik ekishi tegwe go shesha kungwe na kuihe kungwe go ncidwele mshe eroton ki johannesburg ke khosi na tsamshika imte ore khwema polisa na yuli 2021 ga ka 700 kilogram di kokaine a shi khohi nungu mo igateng ID go 60 decent rand di serie a antsi ka im ona nai am amathi yanxa makuji awoti a serie shi aninja ta komia di sino a go hengo ham a kha wa go hengo ham kungwa te je shubuka sa ta go hama go serie tshe jao ka go ina bankart je hama chi jao ka go beta mushupi na a khoma advocate Tebogo Mosikili ngum a nga di sino im banga record sicewa de sino ngo im di cardia ka tia ncidawo ke kwange onga oje imajao kara hitam veska posi police commissaris ma lieutenant general Thembisile Patekile khwena ngo abasiyete na derta unika amukunda ki tuition a ncwe o muteto ncwe ki din khwena go enja nga di sino muteto ngo tuitwe ka de din kwa ha ina hitam amanqati sino yise ke hang group oki ina ngo tita mahano ngo cina cwata tingo jiti ngo moteto o tsaengwa ga ina ngo tuitwe tama patekile khamta maderta unika ngo tseki kwa goma bori gara kwense kha kwa tika a go di akuya tim dertin di o a mole mole municipality di mogwa di se di kha si polokwane ke Limpopo ki go iko kyang ti a go tsantse o shereka IT contractor cha ku hiki ntse ka sona barwana se di hofo ka iketegwe dri a mburga ko tlo di manda ga tse go iko kyang ti no a tswa te o go municipality di manda koma Emmanuel Mahato siebe o manda go tlo no tsam di bismishi ku a April ke go se nei am ko kwa e wa go hin tshuri na shiredi o a go tender si a gen 30 million rand ko ikha e tsam shikama kwe kwa mwede kwa no kontraktire ki kwa hii go jawa a kwe a hii bere khama borisi u kheruwem duen 5 taha ka nasinale kensta fie se nisika makanda ki uskapo janya magwe makanda si di nguwa mate berge miester a mzo banzi nkwenza nga disin adoro pa he se ko kwa usen ka kwa naji a kya karakwati den staha isi utwe tuwe isi nitaong ka kwa kwe nawe awasi itema Burgemeester manga da sin khana jarot aya te polisan se ta ko ke heng kwara ta ke kwana ji a a khana o na muite go ki to e senta na khwena go di tamane ja go ka e beta na mburga di hiya ta ma hi sen beta ke wo isam ga bana ga tsubori e te ke ke gwe e ka ka mo 12 re ka ma go yom
1: tin mam de kon tri mon ten ga sky film no mo ta ka mo de flit sinonge Besaidik oke nga tomelengku I kalak chok kho malanga kumisi kang hisa khamti sa wai ke dilum sang seun aronton ke hans bari khuna police ake kunge julai ke tu sinya na twenda kan ta chuna khung kang ke kas kilogram kang ke kon shi onor ti ko ngku wa ng he ti sa ken ti sang ke se stak lis na randang ha mali kang seun na ngke chukuna ko sek bi chugi kon he ki kan ngi kamen ko kon sa ka ngi chugi ke kun ke ka wachi usi ka ng ya din kun ki o ga sin ke ya ke do ge mali ki khawa ga ne kan ta bang ko na da advocate de bo ha mo shikili ki sa ng ku ge chu si ka ng da den a kam sung ma bang ko chu si ka ng ke ti ke si ka ng kon sa wa kwa Veska puka polisa komisari sa ang general timbi sili patekele kinke sa sengke data ke yuni ke provinsya ngan kon tutu kaka ka sa tutu ka sa kon kulat kano sindi ui mulda varski dan ke veta ngon ngan e sko sko seng ka kuseng moya kong ka usika ng sa ng ta ke khurbu sing na tutu ita ka wachi ka ang chitka sidi cho kuni sa wakong ta sa tisa tui kam veta ng kong ka ke kong da pake kile kinke data ke yuni o chiu sika sa tutu ya kulit kamo ka Tiko I diartini ngi mulu mulu kia municipality ti kia mokhoi bi ki polu kwa nagi limpopo kona simatin amgandia kan sabi wana ngi malich aka ngamil yuni randi ki IT ki ya bisai di kan kan dah kalah kan gesin war bar wana kumpa ni kan kau fuk dengi gesel kuah I dris ni gesel sengi mandaha sengi mesti ni amno kan dia kan cua oh municipal titi ngawa nga imanil makoto kiti kasewa inga nga pangno kisa cha sam bisai di kau ki april sengi ni ki amno kan dia I usis gesel kau ki la ngawa malu bungut ag malu gut ag angdu jumtong akhen dia tak melun rende kuah di kau ing gesel kita kamsung ki kontra sengi ingsti ni kiti kau Ying hekui pagi tu komersi ke kuang. Mungkin fasi. Dia insist tak ha fisik lekang kan? Ya, makan daki us kapuk kena tu makan daga burger minus terang ngah. Mzo benzi in kuinsha gitu tak kik dorpa engkas kodgas kamsung u ke din sta sangga uta jalak kas lagi tu tu tu kan hati ke betalan kosing ing sangga tu video ing ulang ke kuang. Tu komersi ka angge polis agatin kisah tisa tu ke sekretari gitu gita kamsung dasi usi tur ta faila ka kuang. Kula cik asangga kawa kutu kang kula tina sa kuwa kuang. Kau sekarang angstin yang kita konsen kong. Kong mana tinggi fa? Kau lakukan 12 fungsi kong SKFM.

Kuska tsame yavhek amako six minutes yang ke kara khwara duner ten seven oni FMK no programete akate journal tamye tete monwese ko yamsna khata hango se ko khiria go 12 rek amato kwa kham dio boriete se ko tsetre ko makono borisung go re ke programete akate va disan motive tamye te kure ko em atsamska yemako tiseta to darana kae ko no boriko go jete monte anka ko tatim Boriko khozi radio si aninza suria te venu boriko khozingi eto ka suria te tan atams ka tete anka kwa kuro programme te anafan programme nga journal tamie te se ko yams na kwa hanu kai ko zi tsun sa temo ku wa qoraka ko te wa sondit aninza e kra kha de aninza sana siri de anza kai ko zi temo te kai ko ta te programme nga se ko yams na kwa ta ha ngo se ko khiri sa hiem 12 rek amatu kwa kham Programme ti go se tlae kwa go gati do ka di temo ka no sa o tsama nne temo te ya o rwa teno te o ge sondet anza temo ra ka di ga sa o sa ze temo te za o ka di zim ma kwa na ki te ya go an ta te sa a te za o ka di tsams ka temo ta ten te o te o ge sondet an yenta e ka ra ka go ritam ma kwa na ki kwa go se kitama temo te an ka kwa go hi to temo sa te za o ka di nke go sa akrani ke o an te tsams ki ma kona zika te hinu tsoa go no temo te tsao ka go ritam kone tsoa ta ve go he kwa nam ka te te ka dingye a te tsao ka ritam te un si u an e te u resondit anesi go tsone sa tsone sa tsego ka rara ka go ma kone ke hito te mo te u resondit ani an tsone se kiri kwa kham sa si te tsao ka te zim te tsam zika tsu tsam te mo wa he wa ta go tsu tsam zika te mo go he wa ta tem tsam zika hito go he wa te tsam zika te zao ka ve ta ti a te ko re te tsam zika te hi ta ti ho te se no te ho gi ka ta go no a go zi e tsi ka si ka te mo si a go no te wa de ga tsu dini zika tswa ta te ten tswa go no anke a te tsao ka sa ya ba teng te tsao ka ta teng he mie te tswa sa a tsams ka te tsao ka re te sia ko tswang ke kha o go be ko ne te un se tro sa nge a te a tsao ka te tsams ka te ya ma ko go tswang ka se an tsone sa ti ya te u tsak am zike mie te te mo malaria tswang ka ta ma ga wo o vo te mo ka tswang ka ta ma ga a tsa ka ta go o re ga no zi o ka ka tinzi tamate mo sin tsone sara ka ko a go di he ta ti ya go ze trek am ke ya ka ko no e tse ka venke a te mo ka te no go sa a ti za ka te tsam zi kim ma kwa na ke tse ka go di he tyo a te krane zi ke te mo ke ko e te tsam zi ke te hi ta te go en ko o ke te te go te za ka vere kham ta go a go zi tsi ka si ka si ya go ntu ni ke ga bana te kwa ta go no ga bana te hi ta tie kam ka sta po teng tswa go no te tsao ka ta te kone ti ya tsamzi teng tswa go be nta ga te mo te tsana go ta tsams ke te kwin te tsao ka go a zi te un se tsu tsamzi ke tsa ri thungwa ta ma a te tsama te tsams ka ga zi ga zi a zi te mo te sino u an e mporong ke te u gesond dit an sa tra o go ma kone ke an tsun sa kiri te u gesond dit an e te ko ma te kwa e zi ke te tia ke kirin te ko ma te kimberli ka te u se na sia kwa ta tia te a borizi tra o te kwa khati ya go zete mo a ka tia hisna te te o gesond dit an sa te mo te tlos ne go teta ko teta kwa khats an tsun sa te mo kiri te u e yena en a ke te te tsams ka te mo ta te sa se go khata zima yoni sa te o trek am ke kiri he ya ka go ke a te za go re tsams ke ka go ne ke hang tswa go no ga tsono ka ra go no ga tswa ta te nga no tswa sa e ga za o ka te ben ta hang tswa ta be ga za o ka te tsams ka te a se tsone sa o a e sia go ya ka go mporong ka te o gesond dit an exam ta an ze program ki te ka kwa den te kom ta ti ko ne he te o gesond dit an yet an tsone sa kiri ko ga hito te mo na go ke he tsam te ke o se na ga te ta ti ko ne tsams ka te mo te tso na hi ya go e tswa kwa in sa ze din zi stora ka te mo se no tsong a ko ga nge an tswa sa ya ba di be tsams ke mi ya tem e tswa kwa in tse ka tsak a di tsams ka tso khuzi sa wo go be tso
implicas is a wogo bets out on his key. Macona kitemo de qua te crack arms the take out at the connected Zauka, the Hosikita Manya Mako, a te wo comporunke, crack am teuziki, a resounded answer. Macona kits and tones a kiri sars, the Zauka is demo that tinks a tramsky, the answer to comes get demo twas, I had wanted that in 2 times get demo cross, I had wanted that day. Macona get a hint at the way take away the tramo at its Zauka bet at tea, take away notice ye could be at the ho, the hun havana ten. Kwa kuno tizauka tati kone te ansi tinzu wanga si tia kuzi. Ate kwa matekwa hiyana tese kutra o gobilazi ya tati tizu wanga itama tin. Malaria tizu wanga itama haka atzaka ago. Kwa matungwa ku tati ya kuzi tinte mungye ate uresonde anete ana akawus na tivet kamska. Uwan kiri tisi ya kuhu kuzi ansi tinzi. Ta program kite kre kerente kom tati radio nerten 7 owen yeh FMK program nge te akadem. Jurnal tamiete se kwa yams na kwa tahanu ti ya kuzi temu te kai kwa kofreda han e temu te ya oru kwa tanave kenkia ate mukatinu sule kwa nasa na kwa yekana uzi ya ting aizu wakam karana kwa eksamene nu kwa unisa hii tati huwe nita saa kwa mziki nko kwa usina katemu te tati toti feila kwa kuwa kusi tati Mia tetemo keheki hangie tetenga ozgetemo kousen tati kone sure, kwanam kate te kahati, makwana kit ankon sakiri te kungita matemo tati te ukwananuta sana kwati kamziki, ngo kehekam kana hozgetemo kave tati, kone sure temo te ukwanakuma hikehati, hisse sata mangueti tamanu. Tazi program ki te kerente kum tati kone ti hozite kaikutati program ngueseko. Your

0: No Reinhard Kapunda ta khuno elemia ritsilitam no tsamtse temo ngire kwa hangote o kara go tsara go komtating ta tsamtse temo de kwa e ka wanyetsuwa e kwa ga and de go zinko a ka hisna dita ntsesi kate o ka tem
1: siaba ko ta khuno niega fm ha ti nguya go Christina Sotis platform 10 te o studios o ka nqi hek dango e xuxwe nqoma manqe nqe ka khodze tieta ya hisena de kedzi a kham a ka dam ti Reinhard Kulabe ka punda ta khono ti wesene dza u tswakwe elemia retsli ta khoma na kham ya ta na kham tieta ya swere ma de James ta qide te mono from mende ki dza wa qonkhwena a tsosen anisenza subukara ma qonkhwena ya ata ya khana o twen jao je data ya kaya ta ya swere mate ngo khana ki tin khwena ma tsaka ji khana hi ya ma qoreta ti do te ncitsetsi ka gwana ma data ya swere ma ku dzi qweta ya ha khana dza wa qok ejim ka khono khana a ke swete ga tsa o kwa kwana ji na ta tsa kwa reta kana tsutsam tsika khana ke teko khanje a tsa wo a kartie a tio a kartie e tsa jao karata tamano tsutsam tsika tseu amsere he khama ko khan ne tsutsam tsika nmgom teng a sina konde u kana ngwe sike tia ncena ncwe khomi gwe ta khono ncinci sere tswe kukhwe a tia na ncwa anja sino ngoti tseu ama gwe ta tsugwe gwe tana a ke khana a go tsete ta tsau tsewa ta swere mate ga a tseu amtswa o sire tswa tse nde u kana tsika khana pa koreta ta khono temu tia sia kwe ta kwe yalf der ta ga ke nya ma kwe ta a kungwa gwe tsam tsika kwa ku jita ma khama go kha a nci khana o James ta qite tso sen ka karte wo khwena te kwe ta kwa ta go kwana te a go tsa tsuma ya kwe ta swere mane nta am khoma tsa go yo tsa swere mane na gheri ya go bem tsa kwa ta di tsa koma a te bo go tsa se we swino tsa kwa nce go eti kwa ta ha nce go kurie le nce di carry ji ti wote ji nce ji go ji ti wote ji ba ne nce ji tsaka ji na ta ti u tsaka ji ti dza o kareta na u ti hambe no tsuno ti u tswana dza o kare ti hambe no ti u khwe dza o kare ba no ti u khwe sisu o siki ti tina a hambe no nce karte ti dza o kare ti ya kwa ji te mu a te ding ga ono temu ga hana kwa gwe ya ka te nciki e puta tsite go jite a te tsete dza o ka te go tsi go tshuso ka ti go tsi na a jo ka tama gana James na sia te ga gana tla ya te ga nci app e tsana ta download reta gana tsa nga ma ta gono a app e tsa download ya gono gana James khona o app so dza o ka tsi ma ku jitire na tata a dza o kareta a gone go tshwagana tieta ya nwa mate tsane kwa go tshe ti doete nwa ke tie go ta o khama ti tsam emuwa ti tsam tshika kwa na te mu te te do go ve anja sino anja ncitso sen ani sinja tamate a go wetwe ngo e tsere ma go nkhwena anja tie go ta o kubuwa te tam ka mano gana o tshubuji gana tieta ya swere mate gana kwa go jinde o di kae tse o ka muwe te etsi ka khono gana khate ga nne twenda ga kuretse gana dza ro tsare go ta o khamata tsi ena nde ka khono na go tsi ena aba sia go ta o kwa re ta khamate tsetsu o ka kwana te mutsu tsa mjika tsa a te go wena tsane o nyo ka ra tsa o ne sa tsheka tsa tama tsa ana go ba nne go se ti kwa o te go nta ga ti o sereti sa a se ke ga matate ve ni sere si tiu he a thu a te ta tiu e kam sikino a sere e ti dzao ka gwe ti o sere si nge u nga ti tunga ko he a hambere kwa ta tsam tsika a sere si he e ti dzao ka ti kwa ti o tsho ji a ti a ka go tsho ji a tsono spatra ka e ta ma ti sia ko ta o kwe go kone ti tsa te tsam tsika te na sesa ka doctor na lo ana a ke mu wa go tsi nita im na u nwe mkoma ais o ka tsho he khayo gampirise site kwe ta ko ka gore re nne mkhoma te qogoro kwe ta o tsho gore ta a gona te mo nngi spatra ji sevi di ta te created as patra ji sevi kwe ji kwe nta ga nte muno te o frumente spatra ji kwa ve nta tsa e tsana kwe ta o tsho sen ve ta tim a tsa ya te tsam tsika tsa tsuno na nqa ko a te tsa qogoro kwe ta o tsho a tsa ha sa gona tsa qara kwe ta o kungwa kwe a gona tsa kwa tsa tsa tsa maqhu sikiting reta a tsa gana kwa teno a karte tsa we a tsa khasa a ke nda mo te ti tsa ti James ke ta go hano na me okay check up tsa isa go he ata go hano tsa ntshwantse jite tshogwe ji te ana oka kharo gwe ta gono ana te akwa go tsuno 5 ntse ta matsa spatra shoka tsweni tsa utso sentse ata wote ji am ana kwa te tsa ntia go jite muwa te subukara ma go nne karte akwana tsika gana tieta tubukara tsa rote tieta ya swere ma te nne karte a wo khwena a gono a go tsweetse ve a kham unya mata tieta nxa te kwa gatsa tsa matenke a tsa sesa sensa no tsa sesa sentia jwanka dzi te muno nxe ke sesa senite kwana thank you kwete o ani soka tike tsa mtsika miya go te tsa o nyo karatse o ne sa tere spatra di ku a ne tidoa tenke o khwena nke a wo a James Carter tio frumende ki jawa ko tio nki ya ta tina ana jawa ka ti nkhuse James se wana na kweta o ya karata ha changu ka ke wa have te kweta o kunwa kweta o spatra ke tsono se ko lane ya ki nwa kweta o tso senta tsangwe tsamtsi ka ha tsono ya ba te tsa tsono a sa tsa de tsao a tsono jwanga ti ore tse o tsao a tsa ke dire a go di tsa sesa ka sensa ntanti a go di gana dieta ya sesa te ga na a di ti duwe te tsa o hiyo karatse o ne sa tweno go di tsa o hiyo karatse o ne sa kie yo go jim dieta ya hisena te jim na ti duwe te kam go di a tsa sina go tao a te kwa ga kam dango kwa ji kwa no kam jarano ani ani sinja Christina ayaka no kam swere mata gwe nata ndauji akamuwa ta ya hare tan kam kam jawa kwa na jika hitio tita mati uwe ngoma mati wesen sitama khaso ani soka swe khasika hajia
2: Yeah, bunga anzi kam kogi he a sakwa ke taku jutsati kegita gyam kimbli gyang ke worskwal diamant field tani kunam kwe he si dagi anam government ding ayi vikwa makos ayi metiki skema agan si gita nam duinda kakao kangosi mukuge ka kwe sing lo mchi wa si sema gita akonde saka tatu tawa tam ye he kama kwe nga wakwa aga tu ojela u aga tu nam ua a tam kama kwe ka anjiga mse ke ngolo kwe kata atena tuisa mkuge ka chi ka uka ugume mkuge ka uwa angu ufene ngansi tine ge angu wako tine a uwa mkuge ka kwe kole u angu dika mawa me ato gume gume ka ankika gawin kika kurita kaiwi tata kwa ta akata iskwa chwa draf yi hi la yin sigita angu wako ngeta siti keke anjiga anga kawa kam ngau ya ngsi tine tuta alaya kama kwe bunga even a platform ten bunga ama kuke mchia kubungi ngu sitini ki aktua kwa saa kalaka chike gya mkhe ka mkwa sinti singa chiti ka mtoto kakwa stila kake belang toko ngu wole la mkeke kata mazi kawa chike hitini akwa sa kama kwe anji kama gya sing kwa mgi sing inga gani doli doli mgita sing yi kawsi yi ju sing gita nga kala chisinga chiti ka ikwa stila belang van ngita sita mgen kwa yi tukwa ka yi tukwa ki khasun titi ke omta nulema ngu mtuwa ngu magita gya kong he chitene gita alaya yuwen kwa ka chiti ka maa gege ngu chikta ya kubungi ngu atena tuisa ka chiti gege ka kakwe kaw ngaba ka ka chiti ngaba ka talaga sim chiwa sisi ma dage ta akundi sa kong ka kawa chike he akwa chiti gege akwa chiti ka gika gawa ka wa joko sin gie gya kwa ka ngulema ngu kam gie kwa okwa wa doko ufu prifati doko ngu mukwa ahana sende takang kasi gita akabunga ki khaliente tiya ehe agwa kama ka kala ke free kwe he kawisi sige gya ukama angu ngani kuna ati gita asin ayula asuka kawasi se kasi ale abunga tike ke timbu si chichi hi ngwa tike hempere ngamge ku toma mugu gika tike asin u mungusin tene sa uka krisi ke he atika atena tusa muku giga uka kwe ngu kaka wa angu ngu tam gita sindi agama mending ay medical schema magira sa ayi tena kwa nga mtike ke onde stie nang ya kwa kama kanda bunga heke ama kya kama bunga kang gita ngu nga yi vikuwa makang teka gita uta tuwa ka wa ti tuwa ke tuhang ye gya ukama angu ngu tani kuna aga ngu sing hai u makawa a un at un kosun atina angwe uyim tigege kamaka kalam sin u inung sin sa ko wa ige tige perin ngawa ige chu o ukwa van kamalulu magamalulu maka agya o kwa thana first call no ke khu khason titi atwang ta nga ka he program ka ge fitiga ngo khu khumang sik age ko wa bunga ke kanda kina kini tiki anten kwa vindika ukwakam tang sikam tini kita sa ka yeke tuk maka talagi sa uka krisim ngasi tini kita atu sa muku kika kuti sa uti sa aga tisa agi tututu kika kisa ngai uti ati sa tini kita tutru tang kita kwa ngai wagi kuali tima ka wisi sitini o mci wasi sima atini pirin ngawa ageng o kasi sika ngwa sa akrigi sengke ge agwa sa suka kini tak ingin aku kakak suka mas suka nih wah dasar susu muka segitu gua mengung atene cikgu atis atis angkat cici angkat lada segitu tu tu ta aku angkri wah jadi kau cuma khasun te khas kiri nih sih kalau nanti nih kita atis atagi ke kami kue wujudan kalau mang aku agak kama kue suka ke cimusi tak kau sangka kita aku kue wujudan di kama kia a family khaski dinisim akatanu ikula ke kawatene gita kwa akhamayula kawisi sikala sigita atau uko ata akat sa ngedi o kama kwa kwen kwen kwen kwen makritu ama ke tutu ka sista ke guami ke suka o ming teng agama de sista ke guami ke yula kni chisinga chichiga hankawa chiga achi tegi atu maka kalahi agi atisa nawa ke ebi ansi tini ge akwi he ngasisi tini gita kwa ngha uwa chitwa sigita akha uwa kachichi ke he ag uang ebang ni agaw ama kita ninhu ari register uang taninhu kwa monitor wa akhason titika kasi tenisa ang watu muku giga ngasi oka kwang ha wa bunga ta programaan kan ati oke ngasi meta dani kuna ke kawala cigde akama to alfir dani kuna hen ha program kita akawala cimbusi jami bali renar kapunda tene kita giaka kalata sing oka krisi kan tene ang hokang uwa da ku ejuta gigwa wana cimbu kaja duri kwa kwang ha wa a platform ten kau ke kukum Radio XK FM. Nanti musim kekang radio kami sisi dari nuah platform dan studio ke Christina Sotin.
0: Antoni Satwen Borizikau anza tinsi ya tewu katia nza radio nwa temo tetea anka ten Antoni Satseka tido wate tiya zetik onga te kakati te ngokomsa nta ikara khudzi nta ikara khwani hisina titam mara ti doka te kwen satseka bori anze kao tiya tiya anka tizim ta anze program ki te tiya kre krente koma te yurnal tamit program ngese ko yam sna kwata hanu kreska tam hem ya ufek ama ko inander ta khamanite ziyange kara khwaham program te muk eisi ka kwa khamanite zi eya khwango siya ko khiri sahiye 12 rek ama te kwa khati yo bori tisi ko tkekri hukom sahiye no bori sungori ki vadisan mutwye tamit program data kamskai mako tisi datu darana kaya go kuro program hem bori ko khuzite an kakutati radio si anza surya te venu to kangye a surya di tanu tsang karaka tsang program ge khati mukarin kuro kwe to tisi ya ko khiri ya go yen iriam amate kwa khatsa mskatori siya kuhutamu.

ziyakhala mo Sun City intota ai ku Sun City ka akana mo attention yam kada khoyi a seven tona unit tona sasin tona skatesa na gwe am akithi ya khona aye gwe khoyi ntoro khwan khwena ciko na aye khwan cije te ciye gwe thon soto ka hego tama ntoro khwan khwena thalo chidi ka go tsa aye go te tlo go ga tsiki thon go go dingo mata mase woka ntoro khwan khwena khani ngomo khwan go tsa aye khwan tsika te ka kada go khwena ki khakheka go ga nde go tsinisa ntre tam a tsam ka dina mo tesa ntoro khwana ga Sun City ka qau de a mo ke te kwa kha go tsa go nga Sun City Super Bowl scheme nga kuruti kungha o ticket ya am 350 rand sika kungha o nga ha computer ticket ki kungha ite kwana a mo te go tsara go nga ha kungha tam tamara kuruti kwana kungha ri kwana 18 se ye bena kungha go be ana ate ye tinga na mo ha a mo hi sana go shumporo ha go le sane go etwe ri 8000 ka tawana go jinhi jo ka nyamsa na go firi iri u e sika

0: Dolphin ngay kung SKI film dyan, ngay tanga komik na deflit sinong Kula ang hewa polis ako masaris ang sekwet ka ya chalo fani musumolo ke jikwa diarti na polis ay ke pangak e yin kula ka os ke kangon ngoy ke hofu da hui akage akan tuinda ke okhaste si musumolo ke ya chitkoy usin ke ulang ngon kula ke pretoria hofu tag disu kitine kamsin ngob malibong ka polis agatu e honor tiin akan tuinda kumulun randang ike chang ngoy ke yang hea vushi maji ket mantlala ngwa chochi ke maskapa ya medical ke 24 ke yu si nge malibunga yi ke chama konta nika nge deko sika ng ovu getu ki ka do ke ka tena si gira chung ui ta kangu ngwa ki chi usika ng nasinala tiksi alensi nge dinstan kwa chik dwe ka wachi ganyo ujala kli ke tutuik lakla nga kone sa ke chik kwa yin kulat kanu sing si yin sa tutuik ka ata ka tiksi far yana kanyo masanta ko ki vika nge gitu gita kam sing chik kwa maka ng hii kwa turwa pa nga tumata yu si nge ya respe ki tik kwa ki rekhte sengit kan ng kansi ya guli kamo ki ka hang chik kwa sing ng di uin ngolin chik tutur kwa jala ngolin ka nga usika ng sten gita kam sing Akan dia tak yari cik doki biskop lewis ke kapu kuna si trak kliak bani ka ngkong mang ngka ngit kwa ngkang he teksi ng he kudusin ke Vaivin dia tak ha lan bani kuna ka ngski trak kama kwa ita cik kula ngstin ngurin kama kan dia dasa kram kula ngka kung hai kwa ngwi fasi Amerika tropa sing bar ku kli cak ng he ke kama Venezuela te stiri wakit bani ka ngka gitu ki kram sing u kwasa ti thui ng he ka ki khang ki ki khise ka ong ki si ke sa khui kang he amblasi ki nga panga ka ong America ka Mexico no ke Republica ng ha Dominican si wa Spanya ki Qatar yu si ske point yu kwasa Venezuela ng le kan kan da far ina kana si kwasa sing da khwa gal kam da kwasa kong kan si thwa ki tu na tin fa vin tu de ar ta ki ka wa ka khang ka kong mi nga tole fam kolot mo yeni sam kong no SKFM
1: 12 re amako tsam khamenete sangye kwa xka fmk e karo ga go tsekete na di maritzberg go bore e shore materam ka he ni police commissaire sem jao ke a go go ima fani masemola ta go ntunder tin o police na o he tshwenya go ita a go ntona go gesta se ka ke nja ko go tam masemola no am tso e wo tla e tswa hina pretoria se di ho fok e ke teta go polisi kontra ka tiwono tin akhan tu nak melindran di ko he bismi si kom vus musi ket matlala ta hono am maskape medike 24 ki khae mburonga kim ni kai he e go tshoni ta go startin ki dango e khaisa go pepa go ji anate ko che ka tam National Taxi Alliance tsao ko na nga de sinon kha mai densta ha tse ki khana de jao anga khan jao go kwa tegwe ise anti ya kona go ncitang go tswara nwi ki o motete o di na go etwetwe go tama hanum tu taxi for ina khang he santa go ngie tv ke ki ata khanga ti sino handi jawa khana khai ka go beta anti a na nga te khana duku dote go ke hem khom nwi ki ti ma motete o khoma kha ti go o tsa de twetwe ta tama hanu a ka ti khana o anje khana sino khana o muteto ji khom ji kha te mu khu ji duku twe kha ngo khana bismi se ahi tam a khan der ta gurik a khu a tu si bishop lewe si ki kapsa flag te ki tau tu ngo itim bunga khwe na khwa mai ka ngum khom choro e si wota ta ama ham taxi ngo kha fe fe der ta ka lan da ki tem stratim ki o kha ta ngi yom hambe ngi murunga ek am ki khoi ko kya wita khwe am borishu khirwem America shu amina tsam diskepa ana tsam di fry ata Venezuela ka charo go engo si tsao sha tsu na tsu ni sha khom tsam orongo khoma di tsinise no a anti ya de kwen a tsonga go je go tsu di a hi ya kwa tikim ti ya tsao ja o kwen America Mexico Dominican Republic Spain Qatar ta se ko Venezuela ka si ya kwa tango si te tsao sha for enagde nasis ji ji go tsao ja o ji ak etrama tim o khona ko enimborong ga ikise ko shushana ko 2350 ta ga si ya khatam abana ga tsubori ete ke tegwe tsa ma yen iri e ama go yom

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XKA FM tamalaya iwisisi hun ilgono science and technology program sa akin kwege awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi ngu na kwa kama di kama ngimhe wa tiki kahang kala mkankui au kamkwa ta yegit incha mungi kankui ka ngkewa SIBC evilongi sa kawusingi kwa ngi XKA FM tayo hun ilgono presente wa takwanda mahongo hun sa akin kankui kan tiki kalung so kong kwa mungi kan takcham ke asa kankui ka ngwa kcham ke wa freda kige wula awa sizira ngama kama 5 manita ke kongi XKA FM ti ike ngoto wa kcham ke kawisisi ke ngon kama kcham ke kawisisi ke wa SIBC ngayvilungi sa kawusin SIBC ngayvilungi sa kong kanga a kong kanga a kwa

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Bamba platantin quetoway. My look, mecrocota, onga, kimbling me, quen a cowed by Sere Catacorta, Kiatin, Kiao divin Kumkaratamaha, Dahunasasa, Kiabako Kuratamaha, Korotaka, Kawakungahan. Pass and Kaha had Delta Kurisas Kiaokara, Quen the Kawaki Sereka, Yakoku and Gaki, Nako Kasanako, and Tahanaki Kawakoritan. My look, mecrocota ongahe, Das and Gah, no answer of waiting, Sere the Kawaka. Ntahat Agusakiatin. Si Chapel Strat Drender Takuso Pratim Ongoros Waha. Venu Nomura Ki Okwe, 053-832-45 Nyaki.
2: Exka.
3: Kuskatsame temunu 12 amako yena ntu 40 minute ziyange kra kwa radio nerten 7 oni ge fm kino asika 19 minute temu eya go ham ngo programme sia go gerisa hinye yen iret amate kwa tsamska totsi go gota programme kro go ngwe freda ga ngeke tiseta kwa namkato darana tsare ka hanko pori go gote anga go tatin Nutsam karakatsam programa hangye atemo ka ten sanangye ha kom sa ya vateno ya go atsi am studio sika a ka bile na kota kuno ha tyo krina mago ha ka te tsane em no pori ko khosingye ti ha a ka sa ya vatena ve ke te mo hisna go khosi ti tano zikam si te a ka te pori ko programa go nam ka Freda ga tsegi tise tato darna ka re ka ha ka nge ga a ka sa ya bat tanti do te antsoni sa tsonsa tse ka sena go ta kuro programme se go yam sna khwata hango se go khirisa hie yen ire amate kwa ga tsams ka tot se go hotang antsoni tse ka te radio se go nam ka oner 107 o ne ge fm ke tere khwata te mo te ya ke kre tano ko ma tsams ka te mo ka e kuzite wo tan antsoni tse ka te ko ma ta kimberle kan etes na ta go tiem go te o gesondet an ye te mo go te an senta tim e ko ne antsoni sa kiri te o gesondet an ye is ka te mo ka te no spatra ke tso kuzite wo ko kwa ko tim as te ko ma ta koma tsamsika te o kolegana temo sia tatena te tia sore mati toti ya ko programme gerina tan antson tse ka ti dokate nge ate koma tatan ti dokate tse ka te do pasika kuma tatin is ka khrate si tutsi ko tsiti mia te ha kwa go be mia te suka tswanka a o tswanka tsu tswanka ze ha o tsaka am ke dinzi tamanke ga se sa sana ko kuma asa ya varetano gratis temo ga kwa go be tazi tinzi doro pase ka iska his na te diamond field to work ko nka o sikam tazi te kuma ta kuma tsams ka ti do te kwa nam ka tino doro pase ka gaten azi ti do ka te antson sa tse ka go ga o gesondet anenke e ya ga ga nyama ko mo ko ans na ti ta ko e ya ga nke a tsha ko ga o sa ya ba te tsams kim ta anzi tinzi program ki te ti a tse grinde ko ma te radio nerten 7 o ni ge FM ke kuro programme nngwe se ko yam sena kwa tan AC cam kwa ga menitezi e ya kwa se go gerisa hinye yen iri ya amate kwa ga a tsamsa ka todisi ya go gotam

Hierin kan iska i film du nungi tanga kwa mi ti flit si nungi. Kwasil na talika, pulisa komisari sa wan tlan tlam kwa nazi, kinge pulisa kisugi da ujala kwa kinge di harta ke yuni, da sing da ti usika ang tutu inga kwa kone sa shit afrika kwa sik tru tan ujala nguli ngin ke kwa ngkang hei nagu kwa stini kam sing u organisasi sing, ngi sing ujala kwa kinge di ang kone sa nguli ngin da di kwasin kula kanu sing ge pasporti sing, sing ge da ori di da ui ngul dam kwa nazi biti gi de hana king, ke kawachika ngi ge da tu sing, ngi kwa sing ngam chi kwa kwa sing ngam chi kwa kwa so kwa chi kwa, ngi sto lang tena sto di chok kwa u ke kwa nta jar ta ha, ngi ani nang ka ya fasi, ka ani ni ka ngi, chikang ngi chok kundi sa. Nasnala teksi alensa ke take dinsta nena ngkhaviye ga to chalatin ke tu tu klak klak kan kon sa kan hechi khotrisin kula khanu singe ngwa passport ID sa to stiri diwi wen molesin ta taxi par ida khang ta santa ko kan ta ke kawaji chi koma ya tu sing kama ikko ka panga ta ya sing da respecti ko ge rakhte sing ke kan ga ya kulka ta ko tin chi khawa ngan ta ke ochi sa tu ochin e ki kani kang o taxi ka o gayu si ng kahit gusto sing ng sing may pati ng raspeki kasi gusto ka la ng hiwa national la pulisa ang skill ko ka fani masumulo ki pulisa de artin sing kale kang gunwagin ko lagi ofo gamin di sing tekan ay ki akin tuwinda Augustus dita chung dita kang gunwagin masumulo kiti kwenzo nungon ko lagi Pretoria ko na Polis sagde til sin mali bunka ngay ha 228 million randa. Hei ki tsa mtunga nga wa ki wusi mazi ket mantlala. Hea chochi ki tlan ka ki maskapay Medicare 24. Yi wusi nga sipita li gaji ten gachoy gawa te ken wakaba. Matala ki ting ting. Ama kwe ki ti wusi ka sa tina tu khata ya sin. Ta ka ti ka sikwa tkani ta sa tramsun ti wusi ka. Ta ka wusi ka ang sin gachoy da sin ustati. Ki ti wusi ka sa wukan mwa tre kwa. Mki fasi. Kou sin ki ti kwen he ki nga ki krakan ki kwen ki nga. Gwe gwa mwen kwan desin. Faif tak desin de. Kang tro kwa wu gizu gida kwan sin. Ou kang he. Sin gya sin ki tro kwa tu anor sin faif tak kang ki kwa kwa. Kwa ngi ti kwa ki gya gan ngi kwa ki sivita li sin. Tena ki kwa ki ti kwa ki kwa ki. Kan tur kletle sing yi sibitali ka roi kare si sing tene sing ke yi sibitali ka mo tene ke kobu stari kletla wa karakashi kostor ke la kaura pan kuna ka sikrisit kore ko kitam ke ko de kon ko tu no tin fevin dar ta kan ka sing gi tene sing de sibitali ka kisi ko yu kwa sa kan ka kun mi ne wa yini fam ko de kama tu im sam kun na iska fm

Exka FM 107 nxekeni yakala ke msesamsafithi encina ke gicamtsha ke xala cam mwewa tsak noris wamsafithi encina ke msesa ke wola kagxamsa the kid twicomtsha the 14 minute ke sithimbo ke xala cam mwewa gxamsa ke frida gaquma nqimtsha awola ke akamkam cha ke kawisana msesa ke msesa program tsak xo xala cam cimtsha program xa wa gxamsa the kimtsha planisi ya wisisi ya imtsha pasi imtsha tutu sing o kai xala ke msesa cam khwaqwa msa ngwatu kawisisi ke umtsha singe ni kai msa tutu ta qwa tega watsi gang tsa sendeke tsike a khonqa nga kana tsa musika nga tsa tsa tsike a qanqa kana tsa musika a gulutsa tsike a qanqa kana na wala usisi a ngqotu nkang apa nga ngqa a ngqotu nkang a tsa nga ngqotu nkang a kwa o qanwa nam tsa sendeke wisika na ka tsoa tsike ya tsala ka tsoa tsike a tsmo ka tsoa tsike a toa ke a singa ke ni ama qwa he a plan tsa wa singa ke a kwa nga ka wisika na a gulutsa nga ka wisika na plan tsa nga tsike ni kana tsa musisi ka thota wa tsike he qwa he a tsmo ka wa tsike he kang a plan tsa ka tsike ngaqhuma yagqumiqawa aqhamuca yasingxheke kini kwaye imaqhwa kiqhwa kwaye imaqhwa kiqhwa kwaye imaqhwa ikisekalo e da halimay.

0: plans, where an infant's in lay's birth, man's salvation dawn for earth.
1: Stephen Green teyacya Martin. Stephen Green ya angakati remember Bethlehem ta chame ikasikat ve irek amako 36 minute zingiye kwa XK FMK no state your mind programme mete amakhotati darana tla itswate no te program ke tla ikwate teng ende u jete u tswana nya klo gana sino beqo no gana si ya ko a go beta ke ende u ji tswana tla sena gore tano state your mind program te ana go a nya makhotati no tla ikho jete tla ikho tswate jike tsa mkungwa klo tswana gana ko eng ke tla ikho tswate go jike a kwa ka tswa go na te tla no studio ka yano di gana swete ke te ko makonde u ji gana ko eng ke sena ko hata neng te studio ke te o gwata te tla ikho tswa go tswatsa tamani to te kaikom inte ma tswa te tla kwa tereta ta kwa ko tla ko ete ke nja ko tswa
2: ti marn
3: di treba simongo
1: a tswa tsa a ba sia ko ya ha tsa te ya swera masa ga tsa go ja nya te tsa msiki ga tsa a go se be nga ke nde o ta ga tsa tla sena tereta mario na tsa te ya ma ko swera ma go tsa go ji nya ko ke of tsa tsu go a khwe tsa hi yo tsa se be ke nde o tsa tla sena e
2: tie se ko be ya ho wa ti se ko ka sa na o na ke ti mo wa ko nwa ho nwa ta hino tse ka ko nwa ho nwa ta hino o ni se ne ho nwa ta hino to na
3: ke a be ko ho tsunga ni ai ta ma za o te tsha be nwa ta ta ma tso ho tsha khan tse ka ra ha
1: no ho we tsu ma hinto a ma be a tsa msiki nde uta tsa mwa klo na o tsuna tsa ka ino a ka ino go hoena o tsa go be ke tsuna tsa ka anya teno na o tse ka re tse ka be
2: ona tsa ka anya ten tse ka ba a tan tsa ga bana e ge no ma go tlhisen ga tse a ta ga teng ne tse ka ka sa tsa ana ka ina tsa ga bana kwa na ne tse ka ra ga tsa tsa ka
3: ka kan tsa go e ge tswe ga tswe ga ti a ta tsa
1: wa kwa nang tsiya go nonde o tatsao of tsao mo makro o gona ka ikitina ta go no sure ka tama metrina tswana a go di a bete tsa msiki nde o ta ana tswana a tlhao
2: ha go tswana go tsam go ino a e are go no grupo je kwa go kara go tlhao go no tswi ha ma a ke go ino nwa ma no ama te ko tsuna nga ma tsuna keng kra fa stana ko we yo fro ho na nga ma tsa kwedam ko ikta ma tsa nga ma ata hi
3: u ta tsa be ha ta nga tsa ga e tsa ke n kha n tsa a ga ge tse a te fro ho na kha wa ku wa
1: nge hu we tsa hi yo tsa be no nde u ta tsa o ka ma klona a tsa be te go di a tsa go wa go tsa o wa te go di gadia nya go tere tsa be go e ka tsa khuse na go nao ya go
2: tie be go se ka motu te ya go tie be go po tu e mara nna di ngo ma go ti tie
3: go tswa ka go ti be mara ti ke go tse a nna go ti ngo si tswa ka
1: tsukwana tlam sena go ga mkwini ke ga mhi bere ha go he ga mabe go ta kwa go ga menya e be he ne tsa o nde o ta tlama go tsuno tsa go e ke tsa dza ro ive dza o ta magano tsuna meng go e ate ya nya matino nde o ta tsa o tlama go na o tlame te go ne go ya ti kwinya ke ti nya e be te go yo ti hi na tlam re a a ro je te go go tsa nya e be tsa go e ke tsa nya te tsa mya mka kwa
2: nya mka kwa ha a a ro mara tsa tsuna teko vuma tswe chago a hi a tsa nya eventa a arona nya mtsa kwere ta maha tsa hinu a tsa sibete ke tsa ho ta ona khavana tsa kase na ba ona tsa a ho we o
3: tsa hi ya te ke ta maha tse ka ben tsa ben tsa tsho ho ga ma ko an o ho ma tsa kha tse ka ha go a ho tsa ke di bele
1: no sure tikung ta exam timo ta hi tsuna hi ta hi tsuno mondeleng ta ma mondeleng ho ke ntse sure ke ku ikove tsuno to wa nga nga ndi tse to ya ko ku ya tete no e ya ho ta hi a ho hi te tse no nde u ta tsao tsao tswa ko di tsam ske tsao kwa tswa kwa na a tse tse go kwa ho he nge a hi sa no nde u ta ina avase
2: kwa ho a hi sa tsam no cha avru si ako ufen na ko ahoje cha te kase na ko ni acha ngana me ya hot honi no ta hun cha we o ta hun acha cha ko be te ki kuna me ngenge cha be ya ke ho cha cha karamara
3: ke na kana kha wa ke kwa ge a be ratan a
1: no sure ke si te tsams ke te ana kwa sure ke ke ntsa monde lenga tswe hi qobeta maganu gara go etsa ntse wa go sure ke no nde o tatsa mo a go nde o ta metre na tla wa go tswana gara na go o ta ngadzi ke ana ke a go a ana go se tseka kara heta
2: ni a go e mo wa go a an ba ba na tanga se ke a la go tanga ga si se ka ga se pen ka ga eno ga mer ka tseka kara kwana at aki ya kumbewe nata tahunu kako na surwa khe ako jia gara na kawa hunu akachate kumuwa gara na surwa nsa anako hu inga ya ngwita inga ya ngwita ata hiyo
3: ata yofruho tuwa kwe kawa acha ko tuya te nazor khacha ka acha garan cha ko ni che ka go cha ke
1: tuno examen tamato si garago cha mcha ko hinga o ji cha a a ji cha klase na go cha msiki ma ji tse mo kho ji cha klase na go a ta ti ji
3: che ko ji cha ngwa ko klase nda fro na me ya an vo ti che ko cha klase na na ta hun cha gara tse si nta cha gara ko a khe
1: ka ndabe na ngana ngoka ngana ntshawa mutsa anga adzi tinyata tswatsa te ya swere mate kuinsike nge huwe tsa beta tsa msike nde uta tsa hinu kya ukwe atsa siya ku we wa go no nde uji khana tswana tlase na ko khana huwe beta tsa msike kwana te a tsa tswano ke huwe tsa we uru khawa go we kwana tsa tswano tswana te na khana ku inki khuji hise na te ke tlase na ko khuji khana ko mate ke tlase na ko te o tswana khuji a mo mate ke tlase na ko no te o tswana tswa ke di a kwana ske ti ya khuji a ave no tsedi di ya tlhama te kwa tswana tlase na ko ha no te mo te o tswana nde ta te di tsamsiki te o tswana a khuji be te tsamsiki te nde o ta ana a tsha wa gore ta te ku o ve te o tswana a kwana tswano go ya ka ntle be ka go a ve kwa na ka ve no we o ve kwa na ka no te mo ve te o tswana hintle go ya we o nya na khwata no ke he tsam a ta te go ta te o tswana go di be hintle ta mano te o tswana a ka na be ha ke mo wa go nde o ta ga mahi yo a go ga ma be ha no ke a o khwe na ta ga mahi no a go ga mo tseka go ta tla ku te te gwana mkha tswa ta mano ito te ke ge wa kom ta kwa go tla ku ke te khuse na ko ya

ska FM 107 xinxeke nekana kepta zamzobita encina ke ngecamtshakhe nqima nqinci kuyachamtshathi ke nguye lo omzobita encina emtshesakhe ke ngamtshathi ti agqima xhamaxhamtshathi drik iqomtshathi ke yeni manite ke thimboyi ke mtshasenqweke kola kanqoqo mcexqoda isemtshexqoqomtsha burhaxhatshwa ngemtshawala agqima ixhamokhwe yewaxhamtshakhe ifirire mtshasamsa firire nqimkequma nqinci kuya namtshathi timangaxhaxhatana nasori mtshathi tima aqwa yawucake xala camcu uma ekeqimanqike mtshaxhwa yetene xaxa wacaqhonta aqhonta mtshathe ke kawisisikayipasikangmtsha toto xhwa osinxhwa oxhwaqhwa o forstan ke ke mtshamane asingwa kawisela mtshamane a camacaka wisikana xhamtshathe ke thi kusisike mtsha plani camtsha nce ke ke ne qene qayema kuleti makama kasinxhwa kawise kulema ma atinji khama kolema kama nqawi khama chike daga wisana kam cha pasim se sku ke cemna cem singola na wolan sing cama ne khaya ka wisi kana daga khama kham cama na singa ka wisi kana daga ka pasi khama wa titi ya e yang a khinqo chi titi ya singo chi titi ya e yang a khwa he au jala u cha e ke cem singa ka khon tu cha che ki chi gisi wa ke pasim cha tu tu singo kala khama ko ke cem khuma kala e ma mchima msa twiqa cemchuma qala ma mchima ka msa qwa daga khamtsa re msa pasim tsaka tutu sing u gawisi sikanwa u gawisi kana mtsamani tswa asinga msa cem sing msa titi sing msa hola sing ai ma mtsamana qhiya daga jala khama ke titi ma e gawisi sike ya tsa qa gawisi sike ya qwa qhi u gawisi ka qwa ya u jala qa khama o khama qaqi ke ke ya cemchuma tsi tsa qala e jasinde ke kawishi kana mtsatani nqwa ya gqama qeke qala qamchuma ke friday khaim tsa program tsa tsona mtsa nqwa ya khango qem kwa konqa kwe ke kati makang pasi o kati makang pasi mtsa singa o kati makang pasi mtsa qoqo tsa isi o mtsa mane ya aqhaya ka da au jela ke tsimona mtsa mane aqhaya ka da ka tuwa mtsa ke mkhale mtsa mane aqhaya ka da ka khama mtsa ke titi mona mtsa sana ke kawishi kana qhaim tsa ya e he ka tsi a ko tsuwa plani e da sasinde ke tsige singe ga ngo singo vanda ngo nka da ka thota wa tsike khama khama ko ka tsike nga khama ko ka tsike to wa khama zela khama ko ya ke tsige ga nga ngo ka tsike ani shi ko ka tsike ga ngo sing ko ke ga ai ha tso ka ka o ka ya ga ngo ka ka ka ya ga ngo ka ka wa tsike ya tsuma ka wa tsike ya zela a sing ka ta kuna ni shi ka sing ka kuna nka ra ma ka e he ka hum tsapa sim tsa tutu sing ya ka wa ka em se tswa a pala pala tsaka tswa thui tsaka ya singa heka watsike kang a jalam satang singa heka watsike kang a khama cha kyang ngdeki mtsa pasim tsa tutu singu khale mando ama mchima kang mtsa pasim tsa o towa kona mchima kang sing khong khawa khale mando mchima kang sing khwa o mchima konene kondwa tsa ba ka kham tsa mtsa pasim tsa tutu singu ka wisi ka nang heka kini kwa e he mtsa a sing towa ka wisi na kwa mtsa eres ta ka tsa ka wisi na ka watsike kang a khama mtsa ka watsike heka nga jalam tsa ka watsike kang a chuma mtsa ra tuwa mtsa chiwisi sikano abakhania kwa ehe agi khama kwan tsak sad kasing em tsik kwa do ka usina msa sendeke ka watsiki hi tsoa akuni singa chike ya u ka tsoa kwa tsoa tsa tsoa planika tsa tsoa kwa kwa tsaka tsa ta nisi tsim tsa nisi kwa kamsa amate ni ka thona tsum khama kwi asa agi tsik kwa ngwe ke watsiki jela khama kwi ka to ka pasi ma ke pasi tsa usin ngwe ke pasi tsa fistana ka khale manga khamsa deke ka ya tsoa a planika ya nka he tsi agi ukwa ka ke ka khwa kwa ta tsung kone sing tsuma ka wisi kanwa ta ke a tsewa a ta tsewa re ke ni a kham tsi ke agi nisi kwa ka tsa ka ngaisi ka e kana tsemu sisi ka khwa ka jela mtsa ikwa ka tsuma mtsa ya tuwa mtsa a kham tsa re ke mtsa pasi mtsa sing u khale mandwa om tsa sung tsi ke sing ka e ya kon ham tsa ke tsi sisi ge sing ka ya tsok tsok tsi ke sing ya plan tsi ke sing ke he a qhi u he toto a sing khama he toto a tsawa he ka ka ke atete singa e o hola singa e a ka sung ka in khwa ma kre he tsa tsa ya wa sung de ni ka e ma khwa ya sing jala in khwa ya sing khuma ko itam ko itaka ko in ko ka e ka khwa khwa tsa sene ka to si o ka tsumsi tsi ke ya we lu kwa khula he ka thota wa tsia be langri ki khama khwe ka nga na tsumsi si ke a ba khani tsi ka hanka a ku tsinngwa ke a a to khwe tsi o ke a to wa tsinngwi a pala pala tsa tsinngwi kang wa east tsi ka e ka pasi ka panga ka tsi east tsi ki ka pasi kang kang ka east tsi ki ka pasi kang a ku tsinngwa a kam tsa de ki ka nngwe o ka ka nga si a u tsa ki mtsa toto sing tsi si ka no ha u jela tsa mtsa sare ka u ka nga si ka ba bilang rim tsasari ina ha tsiga a tuwa ka e tsasata ke kana kam sisi wa tsige ya gya khanu tsige mtsasana ka ina ha tsia a kone sa kama 40 ge problema sa ge u
Chika e kang agala tam, chika e kang kang, a chidze a kang hati tona, ina ha problem agi, ina ha futi agi agono, ina ha chika e kang kaku agono, kang a chidze a ngang teke ni mi gya kanu singi e, ma gya kam singa e, o ma gya chika e kam idu chaki chonga, kuma gawisi gano a ngang teke kawa chika ya chi ngau kama kwe, ka e mcha pasi mcha singa e, wan kakwa ngam cha teke, pala pala tachi, kuna kan chau, pala pala tachi, kuna kan chau, Chiwisi si ka e kang asing hai uka e kang apa si afistan uka ki. Chima ka ka kwa kwa ke e ka wa duwi hati ya mi ka e ka duwi hanga wae ya hati ya mi. Mi mani cha singa chike o mi mani cha guwa chike. Om cha sinde ki. Ko e kale mangu si chik gratis agi yena ka chika na uka mo chike agi kang mo chik tong ni ki funi ni. He ka wa chike agi dhala ka chike o ka wa chike he kang gya ama ki kwa ki ka ta agi ngay dhala ka cham. O tsama ke bela he ka wisi sia a ge ton he a nga ti a tsiga ka tsano he a ka nga fo ni ke ne mu tsiga ne jogi ka tsama ke ta da tam e ti ti sim e mani ta ku tam tsiga ke khangwa ka wisi ka no ka ngwa tsiga ka nga ngwa tu ko tsai wa no tsa sa ta ke em tsa tswa a plani ka eta ne shi ka he ke tsing tsum ka ngwa tsiga la sing om tsa tang ku tsing tsiga nga jala he ka wa khwai ka qala ni khwai tsa jala ka qala ni khwai wa khu wa tsimbona mtsa dui ta agia problem am cha dui de tani wa khamsing ka ke am cha moni wa ke khale mon am cha moni chu khaya ka nka sing uke ka mani kwa khawa ta ka mani kwa wa ta ka usi ka namana go mi cha wa ka usi ka ka am pasim cha to sing kale nka am cha pangang no ka am cha bakhani no wa nka am cha khawe no wa cha sa de ke ka nna si cha bakhani no wa ka ta ka am cha wa inda khang no wa ki chi ke am cha plani to chi ke am cha thui cha to am cha plani si om cha sing cha nna kwa ka usi ke am cha ngaw to so tiem tsa sing kwa ka kam tsa kwa ta a khai u ta wa sing hi ke tsa man ya wa ta ka jala chi ga no kam tsa a sing kam tsa a level ka ta sing de ni kwang ka tsa jala da kwang ka tsa pasi chi ke tsa pasi tsa kwa to to a sing a kwang kwa sa a nyo kwa a ka go tsa ke tsala tsim tsa bo ka tsona ding ding tsa sing go ke kana tsam o wo le wisi si ke a tsa ho ya o tsi o kana tsa wa kwa hi mo sing chi Gechi ke khale mani a ful ke ke out chi of ama ke ke out ta thisa chi ka ta ma gechi ke eta na vindi ka ini ka chi ke ka hang a pa sha tho tsawa gani singa ya kama ko he au ngawa ko ya out sha chi ke tsa go singe ka nga si ke ka khama khama ko ka nga si ke he ka ka tsuma awa a sing hi ka ta ma o wa ama ta ke chi ka ma thisa chi ka ma o tong ta ma ka e he o khama khale mani a tisa o khong a tsi tsenga wa gini chi ke mani khong khawa ta am chi nga ma ka go tam kwa tam chi ma o ta ka kwa ntsa tsa andurti kana kama kona andurti kana dui ta tsala a o ka dui ta tena kon ha ta ke ni kan a si o ka ka to si ka ka tso pa si ka kona kona o ka tso pa si ka kona go tam kwa ta chi ke e ka ke khong kwa chi ke ka ke khong kwa kana ka ora ka usika na kola nga o kana ka ora tsi usika na kona tam kwe tam tsa sing nga yo tsa amang nga gini kana tsimu si tsia no da kha plani ina ga tsike pa si ka tsa o ina ga tsim tsa ka ina ga tsim tsa tu tsa ka nga wa tu plani plani ya e ya nga na tsimu si sim tsa sing nga tsi gisin ya hostan kama ya nga hege gi tsika ka kona tsingo tsika ka kona go tsika ka chi kha ga tisa khwe ke nghi tisa cha khwe nghi ya anburti ya e yang wa ya jala singi anburti ya e yang yang pasi o jala no a khale mando ta ka wisi ya no ga khlam sa rim cha pasi cha tu tu sin u chi ke ga am chang wa tu o chi ga am cha a khai tu ya sing nghi u kum cha mani chwa a khang wa chi um cha mani chwa a khai wa ka ta ka tom cha cha mani chwa khai wa chi gi sing ta ka ka pasi ta ka wisi ga na ka wa chang wa tu om cha tisa a om cha kwa ti chike e kang jalam cha chike kang chumam cha chike kang khamam cha ngkang kam cha ngna ngna wa da kana kam cha tena au no cha plani mse plani om cha chike mse thui kwa ka wisi kana kang a khama khama kwa chike mse ngwa tu kwa ka chike mse ngna kwa ka chike wisi kana kang a chum khama kwa ka kala ke cha pasim cha kona shong ka wisi kana ngai mcha mani chwa kaya chike wisi kana da ka khama khama ki mcha program kwa kwa mcha plani kwa kwa
khawisena ngamtsangcodo ramtsasamtsapita encina ekecamtseke xela camchume wa lord i pray wa jr rasala camtseke xkf monartan siwa xinxi ikenerha

0: emsa sing emsa chak zem sa wala kamsa ke gri afiri ria kamsa sa sam sang khumindwa ye wala a ka kamsa firi wa qontali te khidam kala kam khumai ke mangge kuzo na kamsa wala ke uqqa sa sane ke tj mx kamsa emsa fitin wa ke wa sa ke all I want is you. I'm so fit and I'm just like it. Like I'm too much. I'm so proud. I'm so proud. I'm so sad. I'm so clean. What are you? I'm so clean. I'm so proud. I'm so proud. I'm so tutu. Oh shit. Tutu. Sing. Come on. Can't. Nisik. I'm so sick. I'm so gini. Kaya magan keep queen ma kamani hot ato kamami kamani hot ajala kamami tam cheap lani ma ma chuk ang na wachi gen ka ko ajala cheap lani ma matkawa chige ka ha o kamagan ko o tomi ko kem chala ka ko e gami ka gem sa ko kan ka chona nam sa gem sa plan ya e am sa pa sim sa sim ne o am sa ko nga sa sindi ke ka wishi gen kalam sa ko atwa atam sa de ke chi ke him sa ko ya sing tuwa ko ya ajala ko na awa ka he asing ti wa kwa isa uchi ga kwa i mai kwa jala kwa to a he akika he singa gi ka nema ga to chi ga jala ga to chi ga pasi ga to chi kin tuma mi ga to chi jala mi mani wa kale ma en chi gi ga kwa kwa ga kwa jala mi ka kwa tuma mi ka kwa to mi mi plani o mi chi wi chi ga ma khika ga kwa la thoda jala ta tsau ta tsas a da ge chi wi chi ga no ka he kang a to to a khika ka wa to to a chu ngwa ga a wa sing hi ge gi ne ka ka jala si ta ka ku gi tam ko ga jala si ta ka ku gi ngwa ko ga um si ta ka ku gi kang ga tse ta um si ma o ta ka ku tam ko da um si ma a tsau da ka ku khu ku tsima ka tsoko ke tamo tsima ka tsoko ke nna o tsima ka tsoko ke hawa ka matoto ka ke singjala tsika ke ka matoto ka ke khitsika ke ka van ka wisi ka ndwa awa festana kona fa awa sa nga ke kona ta kawa ka e kang a tsimanya da kana kang ka e kang awa khawe nga kawa ka e kang awa sing he ka ke halima e ma tsima kang ma sing he bom tsa ra ke tsike e ka hu mtsa o u tsike ga mtsa a tsanwa tsa sing de ke ka im tsa sing tsuma tsi ka jela a ka tsuma a ka towa a tsa ko sing ina ha tsike he a ga tsong a stolan a ke sing tsuma tsamo ke tsika ga ke jela a ta ma tsike ga ka tsotsi de a ka tsotsi de tenya a ke ke o nam ni tsoa o ga tya ke tsu tsoa da ga tya ke tsoa ni a ka o ba tsike a go ni tsi ga ke tsu ta ke ka ke jela a ta ga tenye ke diro a ka ka ka lu ga ke tsoa ka tsike tsike o ga ta tsa wa ka ni ni ka ndo a ka thota ni shi khama go tsa tse ka ba thota ke ke mtsinga ma mang tsu ke morsala mi mali ke tsike e da ga ka tsotsi tsi khami ka tsotsi tsi ka ta ma ga tewe tau ga uke namo sing nge ke ni chika ma ge uzela mali kata da ga we chike ga chike ka chi khom ge te te te ku ngi si mas nge ko mas a nge ga da ka im sa sin to ga o chike a ga ngo na o chike a ga sin khuma da a khong ga da mali ke a ge uzela mali ga no wa ngam ke mali ga ga ngau ke a ge uzela chike ki ga mali kata na a ke khabre ke kona da che ng na ka khu ke ke chi nga ma chike ku ngi na o chi ma o da chike ku ki tsao a tung hi ke ke mtsima ke tsoka wan ke mtsa senka ke mtsi senka ka ke tsi ga o mtsa go se ka go tsi mkhama go ya tsi tsi ke tsong ka he khwa ya ga lo ke a ta tsi tsi ka ma tsu ke tsi tsi ka ma tsu tsi ga no tsi ga a tsi ga khabare ke o a tsi tsi ka wisi ga na a ka ya a tsi ga senka ta ke ne tsi ga mka tso wa tsi ke do eng wa toma ka tso tsi ke do e pasi ke ra ke go tso tsi do e pasi e ka no ka tsi ga ma ga ne sa ngwa ka o wi ka di ka ga bare ke tsi ga ka tsi ke a sing tso go tsi a fu go ka a tso tu ga di eng ka thamo ga tsi ka tsi ke he a tso tu he a sing tso ga fa stan go ga ka wa tsi ke ngam ka no wa sa khui ta ka tso pa si ko e do e go ga toma tsike a tsike wa na ka mkhale mo nwe ka tsike a khama a ke wa khonwa ba dzita bu ka ma dzita a siga mo ke a duche khamatso wa tsige wa na tsana ka kisa khu ya e a tisa u ka a nwe ndi weta tisa wa afra tsi tshwantse u ndi weta ye ke inga mtsima ke kunisa ka o tsika na ngam ndi tswi khama ndi tswi ra ka ka ta ka tama tsike u ngam tang tsike se ka ke u sele khoka tsika kisa khu mzu a kha do a ke ne do enki u tsawa tsika na wan ka katani tsoka jejia tsiatsi gasin tsoka ka jejia the way o watsi afu tsoka sin tsoka ke nya ke dwi ke tsoka tsika kika dwi nke o da tsika ntwe jala dwi ke o da tsika ke khu akuna singu ka ta kona khuka ta ke akha wa toto wa khamse ka vaka tsa sang hi ke ke tsike ke o he ka ka ke tsoka o tsike ke go khu wa ka wisi na o tsike ke o he ka tsu pasi ke ya tsike ke ka ke khabre ke tsoka e ka ke sa khu ka ke tsao ta chike ya kha chidze hulqoka uti ya kha cha guqoka ke nemo ntwe yinchicike uqhawa chike khika ntwe yinchicike uqhomi chike khika van a kha fulenzi ancinca wa ke nedi ecwa khama kona asinkada ka wathike hichuma a van angcike qhomchike la da aqhuqa ke nishi khama ko ke nichika nga maqhoka ntwe giya kwa magi khama o asindike nedi uyi kwa inqwa hika necemi ka ngqwa ke nedi uyi qhoda qhiya kwa magi ya ku ntwe ya kinqwa khama ke kitshumu khala munqwa u ntwe thwakisi khama ku tifi da tsika nga qotshwa ka nqonda kona sakhwi ntwe gqa u khama ku tifi qoka khusi nge asingthi ya chumoya ya qokone da ncine ncine anxa singa da ncine sinchuma tsiyano da kana kang unqale munqwa ke ni tsike mam kama ni qhwa uzala ka tsi kama ni qhwa panga ka tsike atu probira oka unam tiki ato okwa ke tiki e kangan kan ngali koga kan kwa koga tiki pasika ka khabari koga ta ha uchi dole tiki ga sa ku mjwa khadlo ke ne doing ke awa tiki no tam tiki a wa tswa khu khamo ke a tiki a ge tswa a ka kha kalu khamo ta ge uzala ke amali boma kana ka khamsa de ke ntse ta jalachi ta khabari ke tsena mtsa kuma ka ta o tiki ya kalu da maka tswa ke at e khoka ye tswa o ga tsot e nwisi daga tsi ya ta ga nyin ya tsa tem kana tsa sa mje kwa tsa mse pa sim se sing tike e ka nga tsi jala sang ka em sang ho tu tike ka jala ka tsa guli ka tike ka nga kho sam tsa ka mtsa ka sing ka ka mtsa ka kham tike ka pa si ke tsuma mtsa ka mtsa ka tsa nwisi ka wisi ka na ka mtsa guli ka si ka wisi ka nang kana ka mtsa e resta ga tsa mtsa hwa hm ka kan kho o jelaka ka e tso jelam sam sam makre he cha planis nga u tsiki sikim cha qi u he ka kho he jela cha pasim cha o to jela ka kanwa ka ham cha kham wan cha ki ye he ga gi sing cha ge kon khale mangu a ki tsin sing khale mangu a ka ngu sing khale mangu a ki sing chi o a ki san kho tsike kho he gya a ta mar ka tso gya a ki kanini kana ka tsuna daga wa tsike he gya a ta ka gya ta kana tsemusi ka ka wa tsiya pla kana tsemusi ka khali a tshoka kana tsemusi si ka tota a to ma khama khoya ntsiya ntsima ge tsiga ndoka ga kona ni ka wa tsiketa ni ka ng a o en khale mo ni a ka ga tu ngi ke ni ma pasi ma ka tisa tsiga o ma pasi ma ngawa tsiga o ma pasi ma tisa tsiga khoa ke ntsinga ma tsike ko ngam tsinga ma o ta tsike ko tam ko ka wisi kana ka ha nga a o ka wisi kana ka ng a o to wa wan ke tsa pasi ma tsako khoa kam tsa pasi ma tsako khoa ta tiki ya omsa du ya ngawa nam ge tiki an khoge kuyi on khoge tingi ka khoge ke tiki hi tsuwa ki to ka khoge tiki ke khu da ma a kha singa ge ma nirinwi da ge ne ma tswe jala khale ma khyang da ma pasima ka sing tiki ang mkhi yo jala ma pasima sing tiki ang mkhi mo to wa nga wa tiki kang kang khwa ya jala mi tiki hi khwa ya tsuma mi tiki hi khwa ya to mi ka wisi na wa ka e hi mtsa asing khoka hi pasim tso o jala khoka o tsuma ka wisi si ka e ya tsum o jela ka wisi ka e e ka nga jela ngo na qhiu ka qhaya ka ke manir ya e ya ang ama ka ke ne chiga ma sinda ka jela chiga ma ful te ka wati jela sing ma ful ka te ne ka wati ya pasi khamu ko ka wati ke e ka nga jela khamu ko ta ma pasi ma sing no ke manir ya ang pasi ma khim no ke manir ang ma ka re ka wisi ka e he to jela mi qhi ka wisi ka ndo ka ng mo to qhi ka wisi ka na ka wati ya tsum mo mi ka wati ya jela mi tsa sam sa fitin ngana ga ke tsamsa o kumanga awa pyo vai pa tsamsa ke o bule ba ko ke tsa sa to tsa o kwe kumanga tsube
1: dia kala mo san city into tsa ai ku san city ka aka namu atinshi nyam ka ho hin a 7 tona unit tona 6 tona ska tesa na gwe am akiti ya kona ai gwe ho hin kuntoro khwan khwena tsi kona ai kan tsi te tsi gwe ta no soto ka hin ho ta mandoro khwan khwena ta no tsi ka ho ja ai go te ko ga ai tsi ki ta no ho de ngoma ta ma se woka ndoro khwan khwena khana ngoma khwan ho ja ai kan tsi ka ta ka da go khwena ki kha kha ka go ga ndo go tsinshi ntre tam a tsam ka de namu tesa ta khwana ka san city ka ka u de a ho ga te ko kwa kha ngwe tesa go nga san city super bowl skin ngwe kuru ti e ku kha o ticket ya am drondin 50 rand sika tunga wanga computer ticket ki kong kai ti kona ai motere ku tsara ku nga he kong ka tam tamara uruti kona kong ku ri kona 18 si yevena kong ka go be ana ate yet na mo a nungu hisa na tsho mboro he khola sane gwe twe ri ekausika tona khu jin hinju yo ka nyamsa na gwe firi iri u esika

0: kaya pa mo natin siwa ng nga ganyan kaya kamsa sa mga fitang na nage piyo vay pa kamsa ke ubo kle ba ko kamsa fitang na nage msa wala ka gom kama kamsa tige drip kamsa ke kaman diyar tage kumang nage ex kebe mo natin siwa ng nga ganyan kaya
1: Ambunga UCC ikwa sa Radio XK FM Tamalaya UCC hang ilibangwa Science and Technology ay program ng sa aking kuiki awa From Factories to Farms kakwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing muna kuwa kama di kama ngayimhe uwa tiki kahang kalam kungkui au kamkwa da yegit incha mungi kungkui ka ngkewa SIBC ngayilongi sa kausingi kungke XK FM tay on ilibangwa presente watakwanda mahongo hang sa aking kuiki kan ci kalong so kam kam ngi kan e tak cam ge asa akung ku ika ng wa cam ge wa freda ki ge wula awa sizir ng ma kam 5 manita ki kong ge xk fm ti e ge ngoto cam ge ke sizir ge ng kam cam ge ke sizir ke wa sibc ai bilong gi sa kausin sibc ai bilong gi sa ng nga a

Pala mabalane womtsofite ncina kezibahle samahle ke camtsake msatoto sakeko kamxeka sibahle samahle camtsake yokubala mabalane ke xala cimchimike wola ke ngqoma iqhamule xemtsale ke 3 comtsale ke nefirta ke chimbo ke msatiti makaqhokatane acicica namtsake ke msatiti awucecwa sesine ke msatsha cimtsa wola msatsha samtsimiyo wa firirwi kya khuntalete ke khwele moxala cimchimike tsa program qatswang Ewezi namza singike kumza titi ke akam kam kam tsa tsoko tsloka ke boriku mza tene qanqoda wa saka wisi mza aqanga ke mza boran qatsa ngola wa fefiri ati ko ke timbo wa siziri ke qala tsam tsuma ya kam sire ke qala sintuna jun mza singa wisi kana qatsa ke qala ke mza titi ma ke qatqwa ke frida ga e mza fiki qatsa ngi ya qufasi mza aqawa na fiki ke mza sike mza atsam e qawamza mza qatsa ngi mza qawa mza ti ya julai man ke mza fiki atsi mza da mza lega to qoma qala mza qwanqa ngi qa ibi victor ke mza program qatsa ngi mza saka wisi kana mza qwa ke khangu a qonqa mza te ke mza wonsin ke kausi sika e kam tsa bisleti ya qala tsam ka e tsa nhete ke ne ko hem tsa kausi ya ko hem tsa khung tsa tsusiya tsa sendegi kausi na kam tsa apala pala tsa ngai ke tsa mane tsoka mo tsa sata ke ka hem tsa sengtsuma tsi ya qonqa tsi kana ke ka ka ta ga khabari ke ka sengtsuma ka ya ke nin ka tsi ka jala qo tsi ka tsum qo tsi ka ka pasi qwa mtsa tswa o ka wana ka tusi mtse tsongo ka wana ka jala siwa mtsa pasi mtsa sengu ka nqhiwa ka ke ka nqeke nqe khama ka ke ka hola na hola ng sengu mtsa mane wa de ka tsi ya jala mtsa mtsa wana singa ka de ka khona khama mtsa khona tsuma mtsa wan ke mtsa sengu ma tsi mtsa sengu ma ka da u jala tsa sengu ma tsa na kha bari tsa sengu ma tsa na khong tsa da mtsa tsong hai ka nqe o ka nqe kwe ka ka u khama mo ko le ti ka mane kwa u jala ka tsi mtsi tshoma ka ti wa mtsi mtsa tsi tsa sengu ma kwa ka mtsa tang kona a khama tsi amza sa game tsa qwa qhamtsa game tsa tawa ka emsa singe ka watsike ntshuma mtsa ka watsike jala mtsa tsike mtsa sai ka ntshuma mtsa ka ngana tsamusi ka mtsa sing ka ke kana mtsa qwa ka gqoma tsa ka mtsa qwa ka gqoma ka ka ya jala mtsa o ka e khama mtsa ka mtsa tswa ka irinsta ka tsa ka qhamsinga ke mtsa mane o ka hinka khata ma ka khonkhon tutu o jala ntshuma mtsa qwa ntshuma mtsa qwa o jala mtsa mtsa plan ya e pasim tsa singa ya kona mtsa plan e pasim tsa o pasim mtsa ngike ke nikana o lo sisi chika ka khamsinga sing ke amonia wa gudwe chike fa amonia kanga chike amonia panga chike wan ka wisisi kana chia ke asinka hai ka jala asa ke ka jala ahi a u jala chisi kana apanga ka wisisi kana kona ke ngawa singa ya te ke ni ko ima sa u kan ko ima ke sa ra kan khoda wa chi jala mi kan khoda chi kha ma mi kan khoda chi ngwa mi kan asi kana kan pasi a kha bari kan asi kana kan pasi apanga ngwa chi ke ha pasi asi ngwa ko na wa a futi sing a kuma ta ma kre kha ko ka e agia ko e jala u fa to ma chi khoi khoi jala to ma chi khoi ka ngwa to ma chi khoi kha sa ka wisisi kana ngawa singa te ke ni chi ke ma ke singa kwa ngtlotso ke chi ke khwa ke tomi ka kha chi ke ke khomi ka tso ke chi ke ke jala mi da mar ka thota ke chi ke te ni khwa ke o wan ka khwa ke tipa o chi ke singa khwa ke ngwe mi chi ke singa khwa ke o tsawa mi ke khale mo ngwe khwa ke tsawa mi kuke tsimbu mo ngwe te ka wisisi kana kang pasi ma ke kham ka wisisi kana kang pasi ma sing hi ka ke kama mo ni wa mi mo ni kanga chi mo mo ni ku khang wa chi ke sing nge wa ka ke khale mo ndwa ka khwa ka ke titi na sing o ka ma ni khwa jala ka ka ma ni khwa pa pasi ya ka ma ni khwa tsuma ke khale mai tsisi kana wa ka e ka pasi ka nga fani si ka tsike ke a titi singa e a khri u de ke ka ya wa sing hi chi so fa wa fistan chi ke sa wa sing de ke ni wala ya ng ma ke morsala khama khu titi u chi ke sing ma ke morsala khama khu chi ke sing ma ke tsaw khama khu ra mi ma ni wa hng ka an khwa jala mi ke titi mi ma ni wa ka an khwa to mi ke khale mai van plan ni si san wa ya ng a khama sing plan ni si san na ha ka wa sing ka tsi da tsim ka tsi de ke ka e ho khale ma e ma mchi ma mo jala ko e mchi ma mo to ka sing u ka e ma ka jala si ma ka ti daga tu si ma ka ti daga tsum si ma ka ti wan a plan ni si sin do a ka khe u da ma ka re ho a plan ni si sin do a ka khe u da jala wa plan ni si sa ka tu au to ka tsi sing u ko le ti ma tsi si ga na a jala khama ko le ma tsi si ga na a tsum khama daga wa ka khe ka o ka sing ka ti ma jala daga ti ma ka pa si ma kha tsoa tsoa ka ni ga na a ya ki sing u va ki ni ka ki jala ni si ka ki jala kushana kang au khama kushana ka unwa tsa samsa fite ngena ke on simesa tsamtsa awa baba godie sabusi nova

0: Mbamba plat santene kweto we. My look me korokorota onga ha kimbele gingye. Kwen akha wotwa esere kata korota kiaten. Kia odi even kum kara tamaha. Dahono sasa kia ba kon kwen atamaha. Korota ka akha wotonga ha. Pasa na kwen ha ha derta kuri sa esi kia okara kwen le kha woki sere ka. Yako ku anga ki. Nako kase nako an takha na kwe kha wotore tam. My look me korokorota onga ha. Dansa nga ha. No asa na kwe tinghe sere de kha woka. Nte ga ka go se kyate no si chapel street drender ta ku so pratim o ndoro si waga veno nomora ki okwe 0538321459 ki
1: ska fm 107 nxekene gara ke mtse samtsa fitincino ke gicamtsa ke onesimis gicamtsa ke qumunke wa baba godie savusi nova ke qala cemtsa wola ke qhumqhumwe qhamsa de ke dritqomtsa de ke 50 monita ke chimoy de ke mtsa wola ke aqeqwa ke simtsa qhonqa qhamtsa bro qhamtsa ke qala mtsa singe mtsa qhamtsa wola firi ke samtsa firi rim ya tanga ke wa qhumtha le de ke khwedam ke mtsa qhumqhumwe mtsa bro ke qala cemi ke simtsa qhumwa ke kha khango yi qhumwa ke qhumwa qhumwa atini a qhumitsa ke kumanke awam tsa sengwe ka u sisi ka en he wa ka zala seng ka pasi ka mtsa ga ta ka uwa qoi seng mke mtsa tutu wa seng ke ti chisi ka e ya tsi u ti chisi ka e ya plan ka e ti chisi ka e he kang a tane tsho tsi ta awam tsa sengwe ka u sisi ka na ka tsi ya qoi e ke ka u sisi ka no a tsi ya di e he tane qhale ma kisi ke ko e ka wana tsi kisi ka khwa e he qeng ka khwa he tsi ke khwa a no le kha tsoe tene tamai a qeqe qa ren khwa ya qa ka u sisi no a ngonte ke qoi seng khumpa si ga ka seng ka u sisi ka e kang jala ka u sisi ka e kang to e ka u sisi ka e kang mai wan plan u sisi a tsi plan u sisi a no le kha a wana tsi kisi ke kona ta tene nguta a thwisa tsi ka ndwa tsi kisi ke ge o ka tsi de ke ne a tikhoi e utikhoi ya ya ye pasinga ya jwa uzala no ye enjwa jwa pangno ye enjwa jwa jwa kwino kawisikan do akang kat katia tsumsne tsumsne wala sna wona sn ta kawisina kang nang de gimse sin u nga khale mondo ha o to ka sin khale mondo ma krehe ka sin khale mondo o khamaka ngai ke ke ni kawisi tsemso khamaka go tsimsa asin ko ka kawa a khika of a planika ngai ke ke amone wa ta tsiwisikan na jala amone wa ta kawisikan akang tsigana kang amakrege tsigana kang auto ta sengote gini makwe kangqa tsike ho makwe panga qatsi o makwe kangu ku u tsike ma kangqonqo tsi qhanqi tsike ma kangqonqo tsi qhanqi apa sia ngheke ke ke ya kangqonqo tsi qhanqi tsi ma nirma a kangqonqo tsi qhanqi tsi ma nirma a qhanqwa tsi ma nirma a tisa ngwa ka ehe ka ne tsimbo si a to ma tsi qhanqi a ngheke gini ka u tsigana kang pa si mtsa pa si a ujela apa sia kangu ka apa sia kangkang ngai amani kwa shwa ka tamani kwa khangwa ka tamani kwa khaya ka usina ta ka khama khama ka jala khama ta khum khama ta to khama kana gam sasinde ki chige imcha o he ka kwa jala imcha pasim cha kun ho tu tisa ho tu khosa ngai imcha mane a khaya chi ta ka wachi ka khama imcha a jala imcha ta khum imcha o imde khna ten an ngawa ki imcha bram a chom sasinde ki cha cha sigdem cha ola ya firi imcha samsa firi ngom ya tangi tsiki kala kam khumi dam sa fitin ngam sa ta kwa sianda kam sa tiki hamba na ti om sa fitin ngam sa sa kim sa kala kam khumi kuman ngi agum ka ki dri kam sa ki dri en fif ta khamani ta ki ekskrim unar tan siwa kum egin ne ha hamba na ti wa sianda kam sa ki kuman ngi

0: Come, Jessica, feed it, take it, come on, my table, see, come, come, and Bambatera doing week comes, he take it, Tatina, Massibori, Tiago, T. Monigan Zunga. Matlanga, Commissi, Pretoria, Kitina, Hana, and Mandaha, Jessica, Paisi, Siaco, Herica, Tatin. Besa, he take Tony's up. Sorry, mada he kwe a, ma kwe a niziki swiri sena he tumelo mkong kha me kwa ma tam ziki kho mwa he kwe si a swe a ni tesina he tau di koka yin a tverisen inan tuenda kwiri a yuli mkwa mkim eraton takti te Johannesburg kisi kwa kasin oro yin kwe kim mma waka ite mkwe zi ima anka zao zi an tam zika ndew ta kong sena he re tam. Manda Jessica Kwanka ding kum kam me kwama tam half din zika. Komisi nak Jessica deko ham kai kujak eka kontrata. Nasnal na ho se sa klong ankena ankaratim. Sere ani ki Jessica demana kotin kwena munu kouto ite kwanum. Kauni saa ndiro nguji mdo makoti na di koa khasizi ya paro ki mbaika itenu si 6 million randi kita. Mkwa jikhaji he kwaika senta ti nukuika oki haa kwe aposia palani takis na di kwe kim. Harde bie sporti takite nga weki ti angu ta kwe kim. Tia kwa jikhaji e kia inkara hisa na koti vem. Sere ani mbolonga zi na tsaan khuji zao kazi tsaan mtou. Baika ani agi tehnye kwe palani takite kwe sika borg toko ki kakuro kwe tia ham. Kumuka ku sere a 2 million randi ka si di a kunga kai hi. Tsao ni saka mbolonga e sesa ako haa kwe na khana ani kwa karako munda uta tsinza senji na zaru kai zi I sendrita. IP ha siye ang kireka kwenandeta. Veska po profensi si hautu anie tema kona, nosi banye besa amanda kona, angkatie besa zi kresika kiangantati zi danun, tukua melerten no kapstatiki khaji he e kren amku aniziki swiri senadita. Sibanye aku iya mako angkwa Bronwen Dake Bayer, Akratin 14 boro, sorry, yenen 14 boro nga zikana wo ti mkwaka besa a kyai senahi mei mkwem gita. Kwa ma tam jiki khaji he te senata mboro nga ziki foifu suri senata. Dek meyer anka di klesika houtu zi kyai ti te khoye khana tau nisa yamako koro senka te a houtu zi o ziki mwe kwena kwen zinde tam. Nye anka di siewe di kwe a tumwa ding besa nye te kam kyai khozi hinsena ko dinkim. Klesika khana ane ki khana do karako mua kaya gube tia kwena besa zika ngu dao zi anyamako kyan tita kwana ina kwen zi tau nisa koro kai tita. Kheri oro porisana ki mborunga zi yo zika ewa kwe tia ha. Veta ki manda kuna waka ite ina mwako zara kwa zi ya kumka anu mborunga ya hinya di kwena mwingu tau nisa doka iti ta. Te borisi kheri oe. Frankreik si stati na manda ako. E a tema ako anu kwena EDF takisen kwena khana e million dollar. Sae si kono ka khoji a shureji ki kon kwan kon wako shureji no kwana kwe kon ka oziki amu siki kata din eji nge tingi yama tingi kwenye sa tsuchu wati kwa. Kwe sika 100 million randi sae si di seri tani sa akhoro kwiti proyeke nyam kaita. Britania khana he kwe sika rekhireng na waka te ina muwago kwana jia dao ka. Eji tewuni saa tsutsu wate ki amwengi anakotin kwena ndewta kao kai gore tam. Sureji khaji he e houtu jindeta kresika tia kwena kuhuntebe anakoinji anakoro koro sinate kwa nasikim. London si ambulansi aneki zawako na khana hei vieke si kuwa ni aneziki anakratim. Kaya hisa nako haa khoiki tia kwena khana hei wakaite inamuwa kwa kousen ditam. regering a gara din e di tsinza sin a gana a tsam sika nyama go kwena a gara hi ina mua go avasi e a nyama go tsau ni sa tsutsu go tap e te firi iri borisi kheri oe tsam he te ki siya go foi firi tsam de kwa te borisi a te kumago exka FM ki
1: Kim Jawala ki chigde ya waling ki firiri eska FM ta 5 manita ngam li kong waling tam Jawala ng yam cha ki chigde ya cha ngam yi ng hiya firiri ng ariwit ang kya tang kamika ki ngam yamin ariverten mo yon Maklanga kumisi kang hi yi agigin ng pitoria ng akunan manda kang ayakam kang hi steni gya ung akab ng ngawang kulang achu subisa kang hi chigde gya wa bisa ki di kong gya wa tumelo ngun yang he kalakum de gigen maklanga commission ak de ngos de gigen so bisak kham go ngawagin la yang ci de gya wan ngum ka he gya ko kain aga ga ki khaw yang kya tibrasen inan tun dak ki ngwa kya yulin ak kani kunan sing de gya ci gwa na ngawa ki Johannesburg aya kunan kham kham go so o kin la yang aya chang ka is gen ngum ha de gi mandak an aya kam half tini yitene diwrek de gya maklanga commission ka he gya so bisak kham ko ngawan la yang ki gangon National yinki giga khamsa u ulang ay kani kuna gyang ya ta ki halam ngang ka yichi de gi ta chuke wanan o ko yana ka ngya wa poncha pam leni ki malich ngang ka ngya wa 6 million rand di ay malich ngang sai sian kang higya wa kang aga dilo kang he sing gi gi wana ya chu aga khunan khamsa ngi ngula yang ay gani kor sigyang ya ta ki aviko mang aga chong ya kotru gege un angwa gang ka hit a chig de game go condition ngage mali aga ngu okawan paklane khalama ngu sigyang ya ta ke ya chig de game go tisa ho fu mugu ge thok khan ai kan de ang khunan ka sing de ge chuge sawan he atene gi atam kham go so utang aga dilo kang hit de game un ya chu aga gani khuna ka mali chung gi ya 2 million rand di ai mali chung sei sian kang he sing gi atam kham go un angwa la ya ang gi gangan Veskapu ayi kolung tumina kong hiki giga kamsa u toho ke chik dike si ben ya ayi besan gyan ng hedeng halaman ng kang ti chik dike da toan ng akama kwa besan ayi gani kunan kang hising dike chuan rofa besan ng ke gani kuna kwa ng kang ngaw si gyan ng hiyatake donyan ayakunan kwa hing dike tuma maltron ke kap studying ai gani khuna ti hangang gi da thong a khama khoya ka sing gi chuan a bisa hm o ko yana ka chik gi ya wa brown ven taker bayer chik gi yang ya te ki ula ya ng aya inon fiar ta khang ya kya mai ai chong gani khuna chik gi rang go kunisan kang he steni gi ak khamsa kalak kam kang he bisa a 5 steni gi gi chuke bangang ula ya ng taker bayer gyang ya tagin khalamang ka ang besa hang sing gi da thaw kaw khama khuya gani khuna ko ang hegya wa veska pun aya khunan kan ngaw shi ka hitin gi ak khamso ang khla gya wa chik choing gi gen ang besa ang ke fela khait yimane gi chu khamso wa ti ka ang chik chwa si zing gi gen ang besa ang sing gi da chu go khuya ka hegya wa besa ang gi gen hu onna ka gi ga chu a chik chwa ai ka hun taker bayar gyang ya take halamang ka ang plisa ag gi da besa ay gani kuna ka ang higya un ang ngawa kam ka pangat kam go gi sa u la ya ang ay chong hung ka ag gi hung chung haun chang hum ay fasin frang rek ka ang hiya gyang ya uan halamang ngan take EPDF ay gani kunan gi te ha million dollar aya malich ng saisiya ke skola hung sing ag gi kham sa u vair hang ngaw gi kang gi kang ki o kha kha ng gi chu hana u skola hang aya khunan kan ngaw shi chig gi ya u ngole ka ang ka temperatur gi gi da thog gi chok kha ma khuin kang hi cham gi gi khu kha ma khu yi gani khunan 100 million dollar aya malis ng se sia sti ne gi kham sa u project yang aya chong hm skola hang aya gani khuna sing gi chu hana u Bertania tene gya kham kham ko isinga ngolung atmina ka hum de gi chuko sa ubunga ki gani kuno ko ang he kam de gi tho khu kham ko ya ka si gya kham so temperature yan chig de gi tho chau kham ko in gani hun kuno ko asing gi tho kham singa gya wa switali ki skola hun ya kunan de gi chuko sa um London khawit tamani si gya kham so wa vi ko makang hechig de gya wa switali hun ya gani kunan ka hi gya wa ti kang ka chon chi khwan isis honor ti de gi da thogi sa kham ko khui o yig de gi dan kong ti kang ka chon ka hi de gi chu gi sa khuyan kolang atimina ka hon deni gyan ya de gen khale mang ga klimat fer anarang ayang hu chinji wa chig de gi da thon ngalo kham ko hen ka hi gya kham so wa ngolang ka hon chinji yan wam jang hum yi ung hiya firirin ay fasi degam cha wala diwi chik digi ya waa fai firi kham te dili gya sam jang hum gi iska FM.

Okay, kalau nak cakia, nca plan ising o kau sih sih game sih sing hika wa cijala sing game sih kau sih game sih ama kau sih gak cijala sing mpas game sih sing hika ke caman ya wa ta ojala cika na kam caman ya wa ta ka kamam cam caman ya wa ta ka cumam cam cimana wa ta ka katutu ta cumam sa atu wam sa nca plan ising aga hina ke kawisi kana wa chike kanga chuma msa kawisi kana wa chike hikanga kama msa kawisi kana wa chike kanga pasi msa ma kare khan khale mandwa van kawisi si ka e tsa sa chijala sing kwa kwa konisa ka chichi ka e msa pasi atuto khri chiwisi si ha chok ka atuto khri kawisi si ha ho jala atuto khri kawisi si hikanga chuma atuto khri kawisi si hikanga kama a ya ya toa a apla ni sisa no yang akri ta sing apla ni sisa no yang atu ta apla ni sisa no yang akham ta makre u ka usisi ke itu jela makre u ka ukai ka usisi ke kampasi au to ka usisi ke kampasi au jela ka usisi na kampasi au kama ka usisi na kampasi au cuma wan ka usisi na aci ta a ta pasi anhi ke ki amani kwa wa ta chiusi kan akama amani kwa wa ta chiusi kan cuma a wan kau sih kayak kalau kayak acok kau sih kayak plan kayak gini mang hotu sih kan kamu mang hotu kamu mang hotu ngoki saya kan hotu ngoki kaki an hotu ngoki kan eh an hotu ngoki sih kan ah eres tak kaka tak tu tu tak tu sih kan tak tu sih kan kang kau kamu kau sih kan an udah kau kau kamu kau sih kan an hotu kau kan pasti manira eh angwa wanaka manira eh angwa to ko sina manira angwa ya kama chike hang ho tu pasa tu tu sing chika no kang au jela tu tu sing chika na kana kang apangan no tu tu sing chana ngai ke kini mi plani ke kuin ho plani te kon kuin ho tsara chike ma sing daga tro jela to pasi mama kara tsan sa ma sing daga tro mami to pasi mo jela chika wan chi wi sisi a wa kwa e he angwa to chi he wan angwa to chi ka wa jela angwa to chi he ka wa kuma a kau sih kan doa aku ikang ka jela kama kau aku ikang kang cum kama kau aku ikang kartu kama wan saplani akhir plani tau tak lagi cik takkan yang lagi cik ke eh itu aja lah ke eh macam sen lagi cik ke kau cum kama kau yang lagi cik kan nak kau plan tam sa sing ki chi chi si ko ge o ka wa ga ngo tu o sa sing de ki as a chi ki kala tam ke ta wa ki sa ga ki khau ne ke o khau cha ki kamo chi ga da ga cha condition da chi ka condition ko ka nga ta a go mi a ga mi ka nga ta o ka u khama khwe ta chi ka u ko he chi ka wa tsum ko chi ka jala ko ka wa ka ngo tu manir jala sing ga ngo tu un jala sing ta chi nga ka na kang ka kya ka plan ya ka wa na ke ka ke ka plan ya kana ke nka e ka cha jala ukai ka cha to ka ka to to gomi ka kwa chi chinji ka ka to ka khon khane ka kwa ni wa da ga usiga na ngi te ki ka to to te ki plan ka ka to to te jala tam se sen ka usiga no ngi ka ke chi gem chao ka chi awa ke e chi plan ni kwa gya chi ka wa chi ka nga awa maniria e ya a go to ka nka e ka nga ki pala pala cha o nka ya ki chou no hang ka chi li kuna ngi awa ka e he chi jala sanga wa na khui chi chum ke awa na khui chi jala sang ke ang to kana ka hang te ke apa si a planet a chi ka ang ho to chi ka kho apa si a sing ka a planet ka ra cho hasta ka ka ngi ke ke chi ke ko chi u chi ke ma chi ke chi ke ko from me ka ko ti sami ka ko no da kami ke chi ke ta pa si ma gi to ma chi ka ai si ga ka to mi ma gi to ma changa wa ka ti sami no da sam sa fi te ngune ke sa wa cham sa wa ama fa ka wa kala cham cham sa fi te ngune ka ham sa ke sa wa

0: Exka FM 107 ke negara ke mtse samtsafite ncina ke obrigado ecamtsa ke mingqima ndwa kana muntu kuzino kaqhinde ke mtsafite ncina mtse sake mingqima ndwa 2 ke angcodo uqhamokhwe ke mingqindwa kana muntu wa kwamtsafite ncina ke mtse sake xala mtsafite atiti maka ngqhuqaqwa wa fili qomtsa ke tirta ka munite ke chimbu mtse samtsafite ncina ke TJ, obrigado ke camsa ke xala camchume ke mingqima 1.2 ya games atiti maka ngqhuqaqwa namza sinike mtsa kwe games asathe ke kusina ngqwata agqhumica ngiqhoqhoma la ke kusina mtsa sinte ke xala cam games ngqwa khango cha wathiki ka mtsa ngqoto uthi ka eka mpashim sa atu tu sin chimbo ems atu wathi ke uchimbo mtsa qhanga thi ke uchimbo mtsa awona qhunqiwo mtsa qhoto wathi qhanqwa khango ngqwa ka ATT ya khama of ka ATT ya nge a ka ATT tsitse araka a hola singa ema amane ya singa ka wisi kana ta makere amane ya singa ka wisi kana ta ujala amane ya singa ka wisi kana ta utuwa van ka wisi kana wa agwaminga wa hola of a kredit ta ngeke ke ka wisi tsike ka khwanqo apa si autoa ka mpasi a singa hanga jala ku singa ke tsike he a kana tsamusi si o a ku he khanka kana tsamusi a ngawa tsike ke khona he kgotjela o a plania ya ke singqoka e kana tsamusi si ha tsa ka ngente ke bi koma tsa tsa tsa e kana ngente ke plani a ya ka a ngente ke plani ke kula nkhale makhe ndoda ka ke wa tsike ke singa tsa tsike ne sika tsike saka tsi ni koma ka tsi ta tsiwe sika ndo ka ngente ke kana qemusi se tsiko ehe mtsa pasi mtsa singwa mtsa planisi mtsa singwa tsiwisi se kandwa wa a qhamsing qhalema ehe ngam a wana tsigi se fa wana qhinqwi he a ngawa wana qhinqwi ha kwa nwa tsiqhonqwa nga a ka wisi kandwa ke a qhiqwa ka ya fulke ke ne ka wa tsiki kang jala wa fulke ke ne ka wa tsiki kang pasi a sing u te ke ne ma sintsana ka kwa ka jala mi ma sintsana kwa ka tsuma mi ma sintsana kwa ka ka tomi ta qhalema ehe ma mtsima ma wa qhalema ehe mtsima ma qhanga ko ehe ka qhwa o jala ka qhwa tsuma mi ka qhwa to mi ke kwe wa mtsa tsiwisi se a qhi u dake a qhika ka wijala tsika na kang apa nga ngwa tsa wisi kwa e he kang kana tsamu si si a uchi ta marka jala a ta tsotutu jala ta marka aching loke maniri ngwa aching loke planning ngwa kan khota jala aching loke ki tsumi ka khota kwa tsuma a tsika na ngwa dake a mutu a qhitsi kana tawana ka tosi a mutu a qhitsi kana tawana ka jala si a mut a qhitsi kana ta wa makrehi ka wisi kana a o jala ka wisi kana avan art planning a e o nka e kang a singa ka nka a qhiqa ka awa singa hite ke ni kwa ema singa tsika ka tsoka tsi ange jala mi ka tsoka tsi ke tsimo mi ka tsoka tsi ke tomi da mapasi ma chinji mapasi ma o tia tsika ang mapasi ma ka chinji o ma qhi ma ni rinwi ya ema tsu no tsika ya a planning ka he ka jala mi ma qhi ka wisi tsika he ka khamami van ka wisi ka ndwa wa tsike hang ho to kana tsi tsong ho to tsika na tsikwa kwati tsiyoka kana tsikwa a gomitsa a wa a sing u tsike kang jala a fa khu tsike kang tsuma a khu tsike to a da tsike a singa tsuwa jala a tsuwa tsuwa gi wa fa tsuwa tsuwa a to matsana wa fa tsuwa tsuwa gi tsika na wa tsuwa tsuwa a tisa tsikwa nui ke tsike a hi a sa ta mar kumsa sa ta ke kang wa kham sa ta ke kana tsumu si o wa lo si ke he ang wa tu tsike sing he wa khu tu tsike sing a wa fa stana gani nui ke ni ming ke tsa wa tsimo ke o mata pasi ma kuku kanka mara pasi ma kuku khika gausi kana wa a nyo te ke apa si ama kere heka apa si a kanka apa si a tsuma ke wisi kana ka tsia ke sai ka tsu jala tsia ke singa tsu jala singa ke on model ke khale ma ti dimindo khongwa kha kwa sing ma nirini ya ma manirini ma khongwa tsinja tsika manirini mtsa khika tsike ka wisi kana wa ngata ke ne apa si a jala tsike hing sing tsaka tsike a khikwa ka gausi kana apa si ao tsuma tsa tsika gausi kana kang a ngata ke apa si a khitsikala ho jala apa sa khitsikala ho toa apa si a khitsikana hm hike ke amani kho a jala tsa tsika amani kho toa ka taka wa tsike ha panga ka wa tsike ha khama ka wa tsike ha jala a plani sing doa ta a plani ndo a nghi van tsika la he a sing u tsika na he a sa u kana tsumusi si a dui di mu kan tsika na kana tsumusi a dui di mu kan tsika na a dui di kan tsika na a dui di panga tsika ndo ta tsinga kana kan ka wa jala ka tsinga kana kan ka wa tsumwa tsinga kana kan ka wa to ka van akwa tu tsinji ka ka duma problema gi a mtsa sing ka ke manire a ya tsinji u na wa tsigi singo manire a khu no tsigi sing ka ge tsulu tsinwi he ka wa tsike ke jala ka wa tsike tsuma umzokwisinge adalika nacamushi itsakwe kangukhe takawa chawu kakicawu chawu parme kicawu tsitsicwisi sakwe okangqonda ngqona ichulu tichona tichona tichaye skillike over tisakine gandima kulange etisate khamayeke achigce sintichona achwatwa tanqhamokwe acwingxike wona cemane ithawona kwe acwingxike kini tichona tawala ngumcemcu ingxatha lidwa wona kwe cemcu ingxatha lidwa wagqinxe namara ke tsachigca wona kwe kawathike aqhathwa ngqhamokwe kanqhwata anqhulo a ke tigising kanqhwata chinji u tigising manirigising kanqhwata aqhidule u kanqhwata awu khama okawula tigising kanqhwata xulu tike awuncama ke tsocwa tsi angakiqhawa qakini maqhawa kwe maqhathe ucathina bangathike ke tichona tigce khama tichona ka tigceitsa achigce anqhwata tigce xulu ke ushishikanwa wan akhiya ngutu panga akakhathi cha anishi thuke ke kaima mchima ma wanqhale mayike ima mchima ma qhonqhale maye wan kwishika ndo akhiya a da tiga akichoka qoka achidze chuluka da akha atunthuke mchima o mchima o panga mchima o qhin da kwishika ndo kanga anqonda ke mtsapa simtsa u tiga e kanga tijala sang ngkam saka tsamsa mana tsamsa tsingi ka wisika no kana ka pasim saka tang ho khai u ngsing u mtsima nirma mtsa aganga tsike mtsima nirma mtsa a panga ngwa tsike daga khama mtsa mtsima nirma mtsa aganga tsike daga tsuma mtsa tsiwisika no anu ndeki ka e gang a sing tsuma kana tsamusise a ngwa tsike kana tsamusise a gang tsika kana tsamusise a panga tsika van a nga akhaya va tswa khana ke tike ka khonqo tike ka tshutswa mapashi masing maniri a eyo masing nqwi ka e ka ma ka a tshinji no tike tike ma long sa qwa ka u tike ma tlwa qwa ka tike ma tsuma qwa ka u tike ma ka o e ka khwa ya tsuma mi khwa ya tuwa mi khwa dzela mi wan ma tung ka khwa tshinji tike si ma khwa tshinji tshi tshi nqwi yo ma khwa u dola tike si wan ka hng he ka na tsamusi a giya ka khwi yo ka na tsamusi si a giya he nna wa chigandwa ke ka khalemonwe hoi kwa bo agani khona of kan khalemonwe anje enne ka thota wa chiya ngo khamo kwa wan anje inda nanga chigana ta anje shika chikhwa ya khonwa wa khwa ya khwa ki chana khwa ya atipa wa ki nge nge tlaka na nyinga dok ya kula tamar akha ka kha ko chige hanga a de chiga nga kwa a ke anishi kwa ka thota wa chiya ngo khamo kwa a tsige a nngwa nngwa go tsiga ne se kgonwa go tsi khongwe tsi tsa kgonwa tsi khongwe tsi tsa kgonwa a kula nka e ya o ngam a nga wa tsa kula nka e ngam a ka khwa kgonwa tsi tswai da wan tsige ya tsi tsa kgonwa kwa na tsi tswana wa manire e ya a tsi tsa a andurte a tsi tswana ke tsige a nngwe ne se a andurte a tsi tswai ke tsige a nngwe a andurte a tsi tswai ke tsige he a kang a kang wan ka usi ga ndwa a nngwe te ke a pa sia tu tu sing planete ma yang a khita jela planete ma yang a khangu of a ka sing da ke ne ma pa sima go tsentse pa sima go pangatsi ka usi ga no kang wa tsike ka ng pa sika ka kham sing ga tsi tsike ka ng pa sika khwe ga tsi tsike ka ng pa sika ka ga tsi wan tsi usi sike a nngwe ka na tsemo si a ka ne si u ka tsi da khwe u tsi da ng hite ke ne go ang ma ke khanga u tsike ma ke khanga u tsike ma ke khwe da tsike ma ke panga e tama sinda ka tsodzela kwa masada ka tsontsuma kwa tama kanya taki mapasi ma chinji mapasi ma mangwi tsika mapasi ma dola tsika mapasi ma tsontsu ka no sin tsika nka tan chinji tsika wan tsi wisi sike ya ge a tsika a taka tsoa tsi a tsika no ka tsoa tsi a tsika ya ya tsoa nda marka na ka musi o wala wisi tsika no a tsia a moni tsika wan tsike a nngwe ne si kwa ka a wa tsontsa tsika taki mapasi ma ka o dola tsika nam tsasina ge ka imtsa sala ge quick a nngwe ka na ka musi ka wa tsiki ya nqo khamo khuya da pasi asing amanya wa da a tipula tsiki tsiki da ya ke to ma tsiki tsi khoya e kana tsamo shi tsa khamo khoya kana tsamo shi tsa nqo ka wa tsiki ya khama a ka wa tsiki ya khoya tsulu ka wishi shi kana tsiki ka ki tsokwa tsiki ka ki sangwa ka wishi na tsiki ka ki khukwa da sing o kuna da makre ho tsiki hi kang pasi ka jela ka ya makre ho tsiki hi kang pasi ka go panga ka tse da msa go shinka go khaya ka ke gane tse wishi shi ke ko e manguli tawa da ko e kang pasi ma to ma tsike ma sing da ka tsela da ko e kang pasi ma ma ka khwa ho tsinji tsa ma khwa ka u dola tsa tsika ma khwa ka sing tsa tsika mo panga ka e ka ngo jela me ka e hi kang tsuma mi wa tsike pasi ka msa sing tswa ka e msa tete ke a khwa khwa ya khwe ka wishi ka msa mo ni tswa ka o msa mo ni tswa sanga msa mo ni tswa panga ka daga wa ka e kang kana tsamusi ka msa kham kana tsamusi ke msa ga Nam tsa simsa titi ma kgotsa fire kgomsa ka ke fire tsa community nam tsa ha go ke da sa mtsa fiteng nna ga ke tsa mtsa wa mbali akamtsa ke sokala.
1: Dia kala mo San City into tas ai ku San City ka aka namu atinshi nyam kada ko a 7 tona ka unit tona ka 6 tona ka skatesa na gwe am akiti ya kona aye gwe ho hin kun toro khani khwena tsi kona ka khani tsi te tsiye gwe ta no soto ka hin ko tama ndoro khai khwena ka no tsi ka go tsa aye go te tlo go ga tsi ki ta no go de ngoma tama se woka ndoro khai khwena ga no ngoma khai go tsa aye go ngisi ka te ka kala go khwena ki kha kha ka go ga ndo go tsinsa ntre tam na akam ka de namu tesa ntre ga bana ka San City ka ka u de a ho ke te ko kwa kha ngwe tsi go nga San City Super Bowl scheme ngwe kuru ti e kungha o ticket ya Drone 50 rand sika tunga wanga computer ticket ke tunga ite kona a motere go tsara go nga he tunga tam tamara uruti kona kungukuri kona 18 se yebena tunga go be ana ate yet nna mo a nngwe hisa ntse go shumporo he khola sane gwe tweding e kausika tona go tsinhi jo ka nyamsa na gwe firi iri u e sika

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamala wisisi hngilgono science and technology program sa akngwiki awa from factories to farms ka kwangya mungi tiki heka kama fabriki ka ku wa plasing ngana kwa kama dikama ngemhe wa tiki ka kalam kwi a ukhamkwa da yegit incha mungi kwi ka ngkiwa SABC evilongisa kausingi kongke XK FM tay on lekhonga presente wa tsakwanda mahongo sa ngu ikanjiki kalungso kamkwa mungi kange kakchamge asa akungu ika ngwakchamge wa freidag kige wula awa siziri ngama kama 5 manita kikungi XK FM ti iki ngutu wakchamge kawisisi kengu kama kamge kawisisi kewa SABC ngayvilungisa kawusin SABC ngayvilungisa ngunga akungu ngunga akchwa.

Kim chawale chikdi ya waling ge fai firge eske fim tole magi an ambu nge wa eske fim ayu tang ya tang kem gage ngam ya min are verten moyon. Ndi kang hechik de ge thang ngalo kham go son da kang ai kam kang hechik de ge cha wan kang hechik ya kham sun wa di an ai fites yang hechik de ge wan sino bu yon ti chokwe kang he son da khayak sor satar da yak banking ai gani kuna kang hechik de ge wan este kam kang he sigya khamsung wa khalang eke ngai aga gani kunan chigde gya wa non aya kuna ko ange tam khama kwa maltron aya kunan ki kap study sing de ge chuge thak khwa ya ti jon kwe yang he sing gya kham kham wo shang kho yang aya kumisala si kang he chigde ge ngwa na u nanu hung e gani kunan he sigde ge hangula ge di a ai kandidat kang he chigde ge kon Vaik honored in fear aya gani kunan. Yingi gya kham kham go sung un hula ki national ang aya gani kuna gya ngung hiya dege mkhali ma ngung ka ang sing achik de gya te wanang lupang kawayan chik de gya wap cho. Palani ya ang sing de gya chuk wana ka hung aga dilu kama kwayin ka hika malich ang chik de gya kuwa 6 million randing aya malich ang say siyan. RBS Sport aya kunan kang isigya kamsun uwa kang kang aga gani kunan kala mga si tene gyan ngun ngayatake onveta kang aga kang tisi chik de gira tuwen kong kama kwe gani kuno kwa n kang hi tene gya uwa cha ke kwaturu giga panga ke mali aga ngwisan Rakhtar yang hi gya uwa polane kang hi sing gya kam kama kusangan kala mga ngang kitisa kang chik de gyan ngu tisa mgu gi kaw kain aga kande yang aya kunan mali chung kang gya uwa 2 million randi aya malich ngi se sia sik gi da chuk ti san kale mang ga i aten gi ak ka ko gi la ya ai gani kuna ka sing gi ak kam kam go sun wan si bi a si ai ker ka kunan kale ang chik gi ofi ko ma ko ai dr tin ke moli molo aya municipality tv ko man ga gani kunan wa di aya gani kuna ke li popo sik gi da chuk ma kan de yan Kalau yang segi akam sendiri ke katiru gigi pangga kang hecik degi yang hukum kunisan ngawe ke a ke fikoma kang hecik degi kung municipality yang kunan sinuar bar wena wana ayak gani kunan I orang degi aga hofu aikang ke 5 ke October kang hesteni kalau mengang gya un akam gue ngawe nursugu ke gang muku geng wakam gue tuh kalau yang a kuang hecik degi hukum kunisan Thompson agan ngawsigin hlayang ai chonang ka isteni gya un ang ngawa gan ge malich ng alo kang he sig de ge chuki hana it ai tender kang he gi ko tu du ge ge un ang ngawa gan ngan itini yin sing gya kha kham ko gol ngoy kya apran ai chonang kang he it de ge un gani kuna ngawa ke municipal lang ai tumina kaun yang he gya wa imanal mahotu yu si sik de gi de ong gani khuna kwa ang ke chik de ki ka ka ka ka yang he gya maling ai chu tu minan su shon kan langa kang he yu si si manda kan ai kam sing de gi chu ing ngi ama kan dian kala man ngai ag de gi da chu ge ka shin ag gan dian ma khuna de ong chu hung aga khuna chang hum ai fasin Veskapu ayi kungkuin agagani kuna geng gyao kui wa manester yang ki giga kamsang u maskap leka ayi onva kalang gani kunan ku land kang heya atik de geng ha u kuya bunga geng halaman ngang kang teki kam kam gui sung kang gi ya uwa provinsi hung aya kunan kang he gyao chik kwan ag de giga chung wan o chik kwan ag giga un wan kang he tuan ngalu kamakuin ya kanguin aga gani kuna ga gi gen ngun ya tegen khale man nga sam go a gen khamsung wa changa gi kalak kam ka ng ka he gi ya wa ti kang aga chongan yeng gi ga khamsung u ji khwan a si wa tin ng gi rang go ku ya ti kang aga gani kuna tege onur su kun khale man ngi mu ku gi hen thwa kham kham ko sung kanguin kang aga gani kuna gi ki kama ves ka pu ki ka he si gi khamsung wa ina nen tak ai he tik de gi ko tro e gani kuna gi la ya aya chong ka isteni gi kam kam go sun wa un fa tan aka fi ko ma ka he tik de gi tro na lo kam go gi wa tik khan ai cho un han ka ngo shi ka he gi kam sun wa ve tan a gani kuna ya teni gi de ko ya provinsi aya gani kuna te ki khau ya ha 2% season 2 na ga te ki 2% 720 da aya gani kunan ki mali aya khau ka sigi ge ka hanam mali
ke malit ng gan chik de gya wa se similun drandi a malit ng se sian simgu gen khichau ka chik de gya wa honor in ach in 20 melun drandi a malit ng se sia sing agi khamsung wa ti gang ga gani khuna wam chang hum yi ng ya fe firing ai fa sidigam chawla di chik de gya wa se zeri kham ja dira gya sa am chang hum ya khoi dam wiki iska fm

Cumhexesika seyisiri eteki xama khondi mbambatira doing two cum zicana hora gicicile tatina de quidam borisi conga camen si bori e triago di moniganzunga sondaga sika nga dinzi rasi e taro senza conga quita hum de a kitonisa ahi qui a sinovuyo doi quita satrada sika nga Ham registrasi na vie ke danun menerten kites na ding kapstatiki kau kumi tim dio ke borizi kwate kwanu kwirisi ki au au ku borizi akomahi ima angie im zaru kaizi akwain kanya gubenu im ki imborunga kwa hinse na gutam kwe a dia a sidi kandidati si a kwa kara kwe hiya ha mukama de he kwites na gweki vek 104 ke ngo korosin a dangoji tsewa gonu national na ho sesa an kena an karatim tse sika khana sesa dia nyam kara khati ha 6 million randi sai cd ngu a tumu sena hi tsau tsai ka ane ki te hi khwe am rechter pilani posya sikim ngu arde be sport ki ti he khasi he e bori di kwa de kwa no khuji khuri kara zau ka oiko sere khuji na tsam khuwa di manda ka kwa na ji kun ka oiko hai tam palane se di zaro ta ya khasi he khain se na hingi he tsam ji ki pori sana ngai khue kho he ke kha bor to kho ki ara ti ha ngu ko sere a 2 million rand size dia komi he kwa se na hi boronga hengo tlaise na go ha he khasi e train senta dertin di statie ki zawa go khwe a mole mole municipality di mo khwadi Limpopo province ki go sena di sere di kya en kara zao ka yana go tshuri kara za o di manda ki senwa barana da ki de tso tlaika ona boronga he khasi e tere nga go ha 5 October sika sesa ziti ya zikana honu anaofu wak ekisi yako teta. Mburu ngazi eusi na kuhamel multi-million randi saisi di kuwa kuwa ki zao ka ko tseka ka tender takiti siri gwisi na hiyan kia inkara zao ka hiveki. Nyamu ka tin kwena mburu ngaki khusi na ina khana he april mki kumusi na hini o kaki municipale oa Emmanuel Makhato mburu ngaki swirisi na him. Drina ki kwara tinki kwini padim. Sere ane amanda hinye kwe a sifiso nga langa. Manda ha e sika kho sena tinu. Por kuto kuta kite sere si kwa kwe suri senu. Ma kai ki kwara kwa tin kai ka e zi ya kwa ti. Te borisi kheri oe. Veska pusi di ministere zaru kwa e kubuka ane ki te mako. Ya kulondi. Waka te anki ana ko tin kwena mua ko tse sika angi tkana ane ina ki swiri sena tino kuwa kuwa ki municipalite zin de ta registrir na kwa in kwena de ta zaru kaya zia swiri ka tam londi ngoko zia waka rati bori a swiri sena tinki tse sika tia kwen za uroko tin ka ojiki dikutu ilkobe za wakindau ta kwea za guya kwa tanu za wakairi tam kwena diveta didukuto nya a na go registrire ni venga oziki kwena zao mporunga ze khadze nya ma kwa din veska piki sesi sena dem yene nien da kha saisi zawa atem gara khoya ke khata kwa kwa ke kana kwa kwena khana ze a shuri sena ti a o tsai ke yenen 5 ta khana kwa kwa ke kana ka sena veta mano zao kara ko kwena atim tsaisika in zaro tlaika kwana ji khazi he sesa e komu kaitim tia za oji kwenti na ke ndo mpapira ana woreta anka o ki kana ko za o ka di atam 2016 twendan 2007 twenda kama de kwiri si seri ani za o ka kwana ji qau qobatim 6 million randi size di tsinza sina khasi he swiri sina ko khiri oro a province ki yeno wonetin 28 million rand ka si tati khau ku anji maskaple ka tsubu aniki ataho ka isanu te sei se rikwera mbori se khere o kam hete ki o se ka si ako akhri kwa madikwa te tsubori ja te komago xka fm game

ziyakhala mo Sun City into tsa ai ku Sun City ka aka namu atinshi ya nyam kada ho hi a seven tona ga unit tona ga sasin tona ga skatese na gwe am akiti ya kona tsaye gwe ho hi kinto ro khwane khwena tsiko na tsaye kona tsije tse tsiye gwe ta ho soto ga hi go tama ndoro ga khwena ka lo tsidi ka go tsaye go tekle go ga tsi ki ta ho go de ngoma tama se woka ndoro ga khwena ga ngo mo ga go tsaye kwa ngisika ta ka da go khwena ki khakheka go ga nde go tsinshi ntre tam a tsam ka dina mo tsi ntse ga bana ga Sun City ka ka u de a ho ke tekle kwa ga go tsi go nga Sun City Super Bowl scheme nga kulu ti kunga o ticket ya am 350 rand sika kunga o nga computer ticket ki kunga ite kwana a mo tete go tsara go nga kunga tam tamaka kulu ti kwana kunga ri kwana 8 ne 7 kunga go be ana ate yet nna mo a nngwe hi sana tlo shum poro he khola sane gwe tweding e ka sika tawo go jinhi jo ka nyam sana gwe firi iri u e sika

peni peni ke ya ciya manqo aciye nucamice ka age amtako seis gamani denge gwa wonorten 7.9 xka fm siki no program nge jwa ka go du anzinta e xa e go di a kom o xo he ya msena gwa twa sa si kheria go asin nege iri e qamate kwa ta mande ko mata nege iri ka bora te sina go gata no de mo go masaisia programming u ya te si go kheri kheri ya go ta e tsai ko go tsai ko o go jwanga go zu ani zinsa jwanga tsara go e spa tre ju kunwe tso ju jao ka ji se sa sen go ji a go tamate ko mo go nne ga si nyam sena go ha si kheri na go sa kunwa te ga ai khiri ka kutamaka.